olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzira obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria Jutenema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisaawa buli kantu omutonzibwa eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba omwoyo omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde okuwa Katonda Pati omuyisaawa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza mwoyo mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuwa ensonga n'omusaayi, omulimu gwa Katonda w'omwana w'omwagala ennyo Mukama waffe, era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuwa ensonga n'omusaayi, omulimu gwa Katonda w'omwana wo, omwagala ennyo Mukama waffe, era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu.

0: jennyo omwagalirwaddala ate
1: kubanjagala abantu bonna
0: nga bwe neeyagala okubeera gwe.
1: Essaala y'okubonerera.
0: Katonda wange,
1: mboneredde nnyo
0: ebibi bye nakola, kuba gwe mulungi ennyo omwagalirwaddala
1: ate kuba
0: nkyawa ekibi ampeeredde ennemba yo. Kole kuno sigenda kujeemera.
1: Dikira Mari omutuukirivu.
0: Naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuumenze mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina.
1: Dikira Mari ow'ekisa.
0: Jjukira ng'obedda n'obwedda,
1: tebawuliranga
0: nga wali oyawulidde omuntu addukira gy'oli.

0: Mwasuze mutya nno bassebo ne bannyabo. Ntwala omukisa guno okubeebaza olw'okwekuumira ku leediyo yaffe ŋŋanzi 94.4 FM Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Mu studio enkya ya leero, nze Father Mutebi Frank okuva mu parish empya ewolerezibwa omutuukirivu Yosefu Bamaria ew'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero, nga nze ngobye okugabana naawe ekigambo kya Katonda enkya ya leero. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Joseph Martin Wamala, Masajja St. Pius. Yetusoma mu bbaluwa esooka Pawulo mutume gye yawandiikira ab'e Kolinti. Abooluganda, okumanya kuleeta lwetumbu, okwagala kwe kwongera ekizimbe. Oli alowooza ng'ayitiridde mu magezi, tannategeera magezi gennyini. Ayagala Katonda, naye gw'amanya. Katudde ku by'emmere ewongeddwa lubaale. Ffenna tumanyi nga mu by'ensi kye bayita lubaale temuli kantu. Tewalina Katonda mulala wabula Katonda omu. Newandibadde nga waggulu eyo ne mu nsi osangayo bayita balubaale, anti balubaale nkuyanja n'abakama nkumu. Ffenna tulina Katonda omu, Patri, byonna mwe bisibuka. Naffe gye tudda n'omukama omu, Yesu Kristo, eyakola byonna naffe ffennyini. Naye ebyo byonna tebabimanyi. Na buli kati wakyaliwo abalowooleza ddala nti lubaale waali, ne bali ebiwonge nga balina omutima ogwo omunafu ne bakola ekibi. Gw'amanyi ogenda okuleetera munno baabuwe okuzikirira oyo Kristo gwe yafiirira. Bwe mwesittaza bannammwe bwe mutyo nga muttattana emyoyo gyabwe, Kristo gwe mukola obubi. Oba bwe guli emmere ng'ereetera munnange okwesittala, sirirya nnyama ennaku zonna neme kwesittaza munnange. Ebyo Omukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Katwebule ne Zabbuli 138. Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
2: Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
1: Ayi Mukama, onneekaanya n'ontegeera. Bwe ntambula, bwe nzikakkana, gwe ontunuulira. Amakubo gange gonna ogatunuulira.
2: Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
1: Anti gwe wakola ebindimu byonna, wammumba mu lubuto lwa nnyabo. Nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri yeewuunyisa, kuba emirimu gyo gyewuunyisa.
2: Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
1: Mpenja, ayi Katonda, otegeere omutima gwange. Ngeza otegeere bye mpulira muli, olabe oba ekkubo lyo nkutte bbi. Onzize mu kkubo ery'edda.
2: Ayi Mukama, twala mu kkubo ery'edda.

Tusobola kwagala balala nga Katonda bw'ayagala tukole awatali nneema ye. Enneema ye yo bulijjo weeri ate etumala. Awali okwagala wabaawo emirembe wamu n'okutabagana. Tukubirizibwa nno okuba ab'ekisa era n'okusonyiwa bannaffe. Ekikolwa ky'okusonyiwa kya bwakabaka bwa Katonda. Tetusobola kusonyiwa ku lwaffe ng'abantu. Tusaanidde okusabanga Katonda atuwe enneema tusobole okusonyiwa. Ekyo kijja kutuyamba okubeera mu mirembe mu nsi eno. Twongere Omukama okumuwanjagira oyo Kitaffe omulungi atujjuza okwagala mu mitima gyaffe. Bwe tutyo tusobole okwagalanga bannaffe awatali kuteekawo kakwakkulizo nakamu. Essaala yaffe bulijjo ebeere nga tuwulidde ekidibwa mu ky'oluyimba olw'okwebuli ekituweereddwa nti ayi Mukama ntwala mu kkubo ery'edda. Ery'eddamu naddala nga lintuusa ku kwagala. Anti okwagala kukira byonna. Mbeebaza okutuwuliriza ate ne mbaagaliza olunaku olulungi. Buli omu omuka byonna byona akwatako byonatuusaako engalo zo abiweko omukisa gwe. Sigadde ndi Father Mutebi Frank okuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Ozina kano sisobola kukalekayo. Tweteekateeka okubanga tugenda mu misinde gya marathon gye twatuuma Dduka Tuzimbe. Era ffe banawo obulenzi osanga munno ng'omugamba dduka ng'akuddamu nti tuzimbe. So si biri nti muli ffe don't run, wabula dduka tuzimbe, dduka tuzimbe. Ano bw'odduka ffe nga tukola ki? Nga tuzimba. Buli w'ogula akajoozi n'emitwalo ebiri oba t-shirt 300 obeera ogasa ettofaali ku mulimu ogukolebwa mu parish ey'obulenzi okuggala ennyumba y'abasaseredooti. Mbeebalizaawo ate mmanyi waliwo yola nava wano ku Sapiensa nga mbakubiriza nti bannaaye tuteekeko nga bwe tusobola. Nabawo omukristu oba omuntu wa Katonda yateekako omutwalo webale nnyo webali eddala Omukama akikubalire. Yankukakasa nti sente ezo zigenda kukolayo kyennyini kye waziteerako. Baagaliza olunaku olulungi. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu patri ne mwana mu omutuukirivu abawa omukisa.

0: mwami oluusi naye abaali agadde okugaana oli asobola okutunuliramu obuzito bw'ekintu kiba mutisse n'agamba
1: olowooza
0: ng'emwanidde
1: okubeerateriiyo bagaana mu kasirise
0: era ne batajja
1: situategi eba nti nga tannakuwa essimu esooka kuvuga naga nti owaayi njagadde tukole ffenna wano nga tannaba kukiteeka eno nomugamba muzeeyi wendi kati bagenda okukulonda oba okimanyi nga wakkiriza si kutuula wali ne mutuula efort kuba kati bo balina abantu bwebagamba nti twalirowoozeza kwono noono kitegeeza bo bennyini abakulu abo abalonda wabaawo ayogerako ne bano be basuubira okulonda nga tebannabalonda owaayi singa ekifo kiba kizze okitwala si kukimukubako obukubi kuba bwagaana aleka ebituli mu mmwe abalonda kitegeeza nti purosesi eba tegobereddwa bulungi ono nga temunnamuwa muba mulina muyisaamu akasimu bw'aba ali wala oba si ekyo najja kati babiri nga bagaana bw'abanga noono yagaanye okiraba so kati waliwo awo bwe muba mu mbeera yakulonda muntu muteekwa okuko si bino nti gundi yasikira gundi kiri otomatiki okiraba n'ebino ebyokulonda omuntu mumwebuuzaako
0: naye
1: n'atabayuwaayo
0: era yenka abantu bano abali mu lulyo mu lulyo olulangira mu bwakabaka bwonna si eno yokka mu bukama naye wonna nze nsuubira ababeera mu layini eyo bayina ngiyita enkuza gye balina okutambuliramu kakati omukulu ono Rukidi Edward Kijana Ngoma ye ayinza okuba nga yesi ava mu lulyo lulangira naye nga okuva wansi si kyabadde yeteekerateekera like babadde tebamuteekateeka lwekyo kati ng'abadde mu bulamu obubwe obwa bulijjo nga oba oli awo mu maaso eyo kiyinza n'okukuba obukama kati n'agamba owaayi nange nnyina ebyange ebintambulira
1: anti kyekiri kyenkugamba nti nga tebinatuuka eno ffe kumanya wabeerawo ako akakiiko ne keebuuza ku bantu bano ekifo kino bwe kijja okitwala kati mugenda okumulonda nga kumukubira bukubizisi munnange mubadde bataano naye yegwe afunye obululu obungi kati tasobola kugaana olwedda ate aba yamukubira essimu aba muntu wavunaanyizibwa okiraba ye purosesi
2: kubanga kati ola ono Andrew Mwenda gwe yalangirira abantu bagamba nti ono omukazi gwe yawasa akkirizibwa okumunywegera mu bantu kati waba afuuse omukama ebyo n'abaana abikola atya omuntu ono balina okuva butongo olikyagambe nga bamuteekanga
1: bamuteekateeka ekyo kituufu waliwo ebirumiralumira eyo mu nkola y'ebintu naye nga n'oli omulonda n'abakuba obukulu kibaswaza kati tuddamu ebyo kati ffe tuyigire awo abalala bayigire awo bateeketeeke ate purosesi ekolebwe saagadde mu bitundu ebimu owulira ne wano kangereze wano emmengo wetudinaanye kizibu nnyo okulaba nga kabaka alonze omuntu kuba minisita naga nze biganye
0: kibeeno
1: wabaawo ga essimu eyavuga edda era eriyo abagaana naye agaanira eri mu kimugunyu ku ssimu nabga wekitiibwa obulamu bwange tebujja kunsobozesa nkola
0: waliwo omuntu omu bamulonda bwe yali ayogera ennaku ezo yagamba nti ye ensonga yagirabira mu mawulire nze nasoma akapapula nenda okulaba nga nze gwe balonze
1: yagaana
2: tolaba
1: kati ayinza okuba yagirabira mu mawulire naye nga basudiire bagendanga eri ne bagamba akyagala ebwe okimuwa ajja kukola nebiswaza naye obulala bweteeketeeke
2: mbadde mbawa abali abakozi ba paalamenti omusanvu nga bavunaani babadde mu kkomera nga bavunaanibwa omusango gw'okubuzaabuza ssente za paalamenti biliyoni 27 namba olunaku lwajjo babawadde bail naye nga Chris Obole waffe omulungi ennyo gwe tumanyi gwe tusinga okukulembeza nti baga Chris Obole n'abalala baweredda bail so bali bweru nabo bali abutaala
0: omulungi
2: waffe
1: yali alya twali tulya
0: twalya nammwe mwali ebintu
2: byamuulizaawo ekibuuzo kye twagala okubuuza kati omusango gukyayina amaanyi gukyayina embavu bano.

0: ze.
1: Uh-huh.
0: Agakari chino wa sivye tuliechi.
1: Mm.
0: Ena mwa jakubu za unka kata goni katuko ze tutia. Nwa mtule eva katinze mkomero wenda.
1: Okay.
2: Kansa la sema kuna toku banyo kumotue.
1: Katula beba na feba na habari kuwa chisapa. Habu beba chara ba femna.
2: Ah, na.
3: Kunje nekaba sama asuze mutia. Tulikuwa. Kunje masuze kwa wanji. Mara lukuwelezi. Jeje, umulama kwa lese. Nangi nemuru gwenyatewa na iwange nzeke njini. Evi andara, sente zefurumia. Size nyingiza. Simayi nange jenzi. Jewa zefurumia nzi jewa. Chona chichiri nzi simayi. Na infurumia sente nyingi nyo kusinga kuze nyingiza. Nzi mama dudwe kavoji ambaga ranyo.
1: Wala msiza, wala msiza kawasana jeje. Kiriwa, ikindu kiriwa kati. Ah, imbalirira ya chuka raba gundi intambara bagirinyi sisa taxi bagirinyi sisa tubate dusasura 12 kate dusasura 13 atemire mudukora tibatwongeza tibatwongeza kusalari kati uloboza nti bigenda kutambura bitya ibintu biri birinya naye umusalari tufuna tibazongeza ako chekireto buzibu ibintu biri nyabuli runako ibintu kiri buce nakirinye naye kusalari zibe zibaziri yawo chekireto buzibu semasaba emili ndeje
4: madamu kabasani mukujeje mwe bari kutuweleza sega waluna nsinzira ntebe ikyamazima ku nsonge ibintu bya Uganda bya bei ate kirwe kirinya tekika ikintu wakiri nyatikika ne webuze bintu ebikolerwa wana Uganda byali badde bitye byebenga bikolerwa mu nsi zaffe nze ntambuddeko nengenda ko mu Kenya necha mazima otunulira ebintu ebikolerwa mu Kenya nga biba bya raisiko singa wana Uganda fetu kyabo nabo na nyuze mbabulira abantu ba wansi tebalumidwa muntu wa wansi.
5: Jacob Neko wa Samuel wale kuwele zono kansala mwa inajemba. Kati Uganda wa yatuka, abantu wali wa bulungi, beba baba. Atenga baba kuchinji, siba nubanzibi mutwaru. Haa ngamba baba bubumbi, nga betuwala beba imbu labu. Hawa beba li wa bulungi. Neka kati bulimuntu ina ina guba koze sanga taina wabira. Sento ina kunyiga nyige. Mubanga wali wa koze sanga mutwaru. Kati kende izo funze funze bimuwa bijeko koze setano, soboloku fisi setano. Nye chitali echu. Uganda techa aliali sefo. Kujako, habali mbifebio kubwa. Habububa li sefo. Ono kasara mwa ina jenu.
1: Kabasa.
2: Ngama sefo nga tumalirizi.
1: Embera yeye.
2: Embera yeye. Chama zimecho nze nchikubu dejeje. Bachi nkoza kumafuta.
1: Hmm.
2: Na yo gendo kubala munga tulinachi ono na Nsambia. Omuntu chava kubuza. Nti Nsambia ono na yochi. Bubala bala mungo ofune mituwaro kumi. Nga tose pendi ingana. Obo ono na yochi. Uchitegede. Na yenga ate. Weta agero joko lechi. Okoleto jagamanti ntule wakambe ilewo. Kakati orusi na febi tusukake. Chibuzo chino choboziza. Chitusukako netule mano chidamu. Nchichichie chikusasa anjisa. Zota ingiza.
1: Yensonga ruachi wali nkugame tutukole damu kusubira.
2: Aha.
1: Lero biganye.
2: Lero biganye.
1: Na ye encha kanzileyo.
2: Ogero ganti kare kare mafuto angabwe galinye. Kanjira njiteka we motoka. Njira ninyako kutakisi. Notu uka kutakisi nga na ye kuongeza.
1: Yep.
2: Ogendo kubalabara mungo kahate la kanzileyo kumotoka. Kupache nsevi ngera sikola. Era sitira kuga embera je tuli munafe chibuzo chotubuziza chitulemye
1: chisigaleyo mu butale chisigaleyo mu garage wonna bali mu taxi wonna
2: bonna mu bantu bafayo na wansi chisigaleyo bali mu restaurant buno bafe nachiwe gonga munywa kachayi nenga tunaingiza ade 10 oli katogwa majiba kusikide chisigale joli
1: can you imagine tuli yachanga tunaingiza
2: nga tunaingiza ade 10
1: oli akuza jyo
2: chiche chiku sasanyisa zota ingiza eche chibuzo chinemye okoda mujeje.
6: Olino kutete nkanya tachali mukaza abera waka.
7: Tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubwe vunda. Echama zimola biladalanga mutufu ebintu byobigenda genda.
6: Nenge kitufu katonda afayo.
8: Program musagala galamite. Galami

0: dakika nya zokaze zibole kwere sawe satwezo kumacha gona kulwalero ye chenda munya katonyeze nya fama radio sapiensi inkuruse ya magezi nsulo muziki nebe misanyo Jimmy Jacobs JJ ne kabasa ye program sagala gara midi tukubuza kire tukwagaliza macha amarunjo lwalero lwokuna na kuzomwezi 10 September 22 mukaga
1: JJ ngatugenda mawulire nina kantu kenjagalo kugamba omanyije twabadde je twanikiro butimba abantu ne bageya nyo Peter Sematimba
0: pira
1: yes ngabagamba yiyi omusajja yakolera mu Buganda nakola radio akoze mu parliament oyinza tugamba nti esaawa ena amakage bakola ki
0: bagatwa
1: ne mbagamba bannange muleke mbanyonyole
0: banyonyole
1: esente zaffe oba esente z'abantu abamu zigendedde nnyo mu kintu kye tuyita erinnya embeera y'okukuuma erinnya oyinza okuba nga toguze na poloti
0: yes.
1: Naye abantu bano bola abalina kumanya nze kabasa sisobola kuba nenyambu lwaki baweddemu back center zaabwe zigendedde nnyo mu maintaining erinnya eryo libeerewo alikuume nga weeriri nti oyo mubaka wa parliament nti oyo director wa radio namba kakati buno buwoteri buno obwekikumi bato kyasobola bulyamu
0: oyina wota kyagenda
1: oyina ebizigo byota kyasobola kwesiiga
0: oyina engoye botiki zota kyagulamu
1: oyina zota kyagulamu okitegeera oyina emmotoka zotasobola kuvuga olw'okukuuma ki
0: erinnya
1: nti buli kasente kewandifunye mufo kyokka investinga ate oyagala okateeke ku linnya era kyova olaba abalina amannya bangi bamaliriza mugendo ttuuka gye basula nga teri kiriyo
0: nogamamusajja nga twamulaba dda nga alinaerinnya
1: naye erinnya kyerikoza abantu jjejje
0: yensonga lwaki olaba omubaka wa palamenti yabeera mu palamenti ebisanja bina bisatu
1: yes.
0: Yavaayo dda kati akabatwawo
1: kubanga sente zisinga oziteeka ku linnya osigale banandaba batya nga ntambuza ebibye
0: yes.
1: Banandaba batya nga ngula wali ennyaanya ez'olukumi kati n'oyagala okuuma erinnya eryo ng'ogula mu supermarket ng'ovuga emmotoka ya bbeeyi ng'owunya bulungi otegeera
0: osula mu bifo
1: ebyebbeeyi oyagala kusula najjeera kolola obuziga nga tosobola asula eri ewaffe nakiwogo agundi kabasa asula wambwe asula nakiwogo kati erinnya bambi limaliriza nga liretedde abantu bano okusigala ng'abataalina kye baalina gw'owoza nti aweddemu aweddemu kituufu kubanga nebyabadde yeteekako bibadde bya bbeeyi byabadde ateeka ku linnya eryo ddikuumira mu mawulire na buli wamu bibadde bya bbeeyi so bwemubanga munenya abantu abo be mumanyi mubanenye nga mugenderera kubanga erinnya oluusi libatwalako ssente zisinga obungi kati nenzira okudda gye mulimu abalina amanyi
0: eyennyabo
1: teweeteeka mu by'otajja kusobola
0: bw'omanya nti wano edo levo bikendeddemu mulimu guno guvuddewo
1: bagamba enswa bw'ekyusa amaaso
0: ng'okyusa envubo
1: nawe okyusa envubo leka kulwaza waliwo yagamba kalasa oli pulezenta wa rediyo osula tennakiwogo ne mugamba ekirungi otegedde nkola ku rediyo si yange
0: nange nkolako bukozi
1: nkolako ndi muki
0: mukozi
1: ndi mukozi yakera nensaba omulimu ne bagumpa
0: yeah.
1: Kaba sotambuza otya ebigere alu yasanga netisa ebikutabya embuzi zange pananga omukazi oyo mukopi
0: yerumya
1: kakati okola ku radio ne wetika ebikutabya embuzi
0: alowooza kyekyekyo
1: okitegeera kakati tuddeyo mu mbeera eryo ey'okwemanyiza okubeera mu mbeera singa biba biganye ntandiki towaliriza bulamu kubanga oyagala erinnya lisigale wa waggulu kyovola abamu ku bo bafudde ne mugamba oyo yakola nnyo ebbanga ddene laba afudde talina kyayina aswadde bambi sente yazimalanga aziteeka ku ki
0: ne kino kanki bajjukize bonna abagamba nti gundi aweddemu gundi aweddemu omanyi enzigwamu ya Sematimba si enzigwamu ya Kamya
1: ku mwala eri ewaffe nakiwo
0: byanjawulo nnyo nti ayinza obutabulwa kya misa n'oba kyakulya abaana be bayinza obutalekera kusoma kyekimu kyetwadde twogera ku mugagga wava munno
1: yes.
0: Nti enzigwamuye tebange eyabange
1: ngeeyiyo jjejje
0: tebange eyamuzeeyi kasule owe bwaffe kakuuto
1: yes.
0: Biba byanjawulo kati ffenna tuggwamu naye mu nzigwamu ez'enjawulo kulevu
1: ez'enjawulo kati asobola okuba nga takyasobola kulya ku Serena wano mu Sheratoni naye ng'ate asobola okulya mu katale Mengo ate nga ggwe ne mu katale tosobola kulinnyayo Are we together?
0: We are together, mama.
1: Okay.
0: Yes.
2: Olina okuja kyenkanya tekyali mukazi abeera waka.
3: Tuli muzironi era munanga kati watermelon emu bwevunda. Ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byo bigenda genda.
2: Nenga ekituufu Katonda afaayo.
4: Program musagala galamite. Twesuze sawe ndala. Time check. Esa waziwezi sato. Esa ukumatia. Time check kutusibu wako. Beda msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujaya kasenti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga town star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

0: tani kama za to kile muera baba
1: sema ah
2: eyo je bande sangala ngala mije nyimirwa kusembo si esensonga Monday to Friday twesuze sawindala time check esawa siwe senya esiwukumacha time check kutusibwako bena

Spires yali timu ya Hapoel Beer Sheva yaba kuba egoza libiri kwa mso mweje mipira etano sababa kungigende kusaba maniyo na kuruwa lero ompira gukagwa kagwa baba kubie baina ko winizinya nego baba kubie gwego ogwa Hapoel Beer Sheva agwa tuliriza wana kusapia safama chenda munya akatonyeze nya kakati Manchester United ekisokera dala ebadde mazaka banganga teriyo kubanga ino format mpya tugeze season zibiri nga Man U tebayo kakati ekomiyeo okuba mu Champions League omulundi guno omanye bisere bisinga obungi because that target ya Man U ebadde nti tukolere tudde mu Champions League bate ko kubanga babadde balina emirimu gye bakola egyeteekerateekera Champions League ono kino kyogamba nti babadde eyo bagenda kusanga mu kimu kipya of course fena tukimanyi nejaga kutegeeza ko konti nabo sibalalu bate ko kubere nga badde bapulaninga omanyi nda banyo bufilimu obukadde kadde nzaka kiringo oluyimba muna Uganda akuba oluyimba gwe ne lukuwomera ne lukuwomera simanya akachayike enjayi neezo oluyimba utani ko kunyumira nga olimi akange isatu enfufu esoka ne kakana nze ne bitandika okunnyumira kati nanga akayimba kasoka kuyita ko banga ne katandika okumpomera kati ne bufilimu obwo obukadde ndaba nnyo bukirasiki obukadde kakati nalaba ko designated survivor nimpomera nkyano nyo n'obutundu obulala Faruk Muyanja muto wange simanyi kyokola gwombeera wuno obumpa nenda baka 24 akona ko saka mulaba mbulaba mu mwabula badda kati ne prison break kakati gundi mwalimu Brady Berick mwena mumanyi kutandikira ku gundi ku Fox River ekomera kati bwe batuukanga banonya bukadi ku nsonga za sila kati nga olusi mwina oteekamu ebyekibuli ba microscope nga balina oteekamu ebyekibuli kati nga ate ye olwokuba nti yali musajja mu poliisi nga ate tabyagala nnyo ebyekibuli ebyo kati nga ye agamba mbu ye akolera ku 6 P's pimukaaga proper planning prevents peace poor performance nti buli bw'oba ng'otemye empenda obulungi kikuwonya okulemererwa ne mu mbeera ey'okuluma obujiji mu mbeera ey'akazigizigi kati nga ye Brady Berick aga nti nze nkolera ku 6 P's waliwo engeri gye bali bakyawulamu omusirikale bw'afa ndozo yabeera afuse ego then abasigaddeyo ba angels kati angels and egos kati bano ba Brady Berick nga bakozese yatambira nnyo ku 6 P's bwe mwagala bano ba Barrows bagala okuteeka ebyekibuli nga yaga nti tuyina kubanga tutemye empenda ennungi mu maaso eyo ng'embeera egayiga tetuyinza kulemererwa mbu proper planning prevents peace poor performance kakati ne Man United eteekwa okubanga ebbanga lye tabaddeeyo ebadde etema empenda kakati empenda ezibadde etema zetwagala okulaba egenda kubanga yeeyisa etya zinakyogerako ko wano nti Man U ebadde emaze akabanga nga buli geemu gyegendamu ejja nnyo mu kifaananyi ekyobwa underdog kakati ng'osamba ttiimu ya Sababaku ennafu ejja obuzimu Champions League omuli ogusooka katuyabeko Man U ng'ezzenga fenna tumanyi nti ka chances nnyingi ng'ogyeko n'ekyoggoba waliwo n'ekyokusamba obulungi Man U egenda kweyisa etya nga ezzenga buli omu alowooza nti emikisa minyo okubeera ng'ewangula ebiseera ebisinga onyo ebadde esamba simanya zirutoni ogenda okuba Man U erimu odi 2 esamba zevatoni simanya odi 2 esamba zimani city simanya odi 5 esamba za Arsenal simanya odi 4 esamba za Liverpool simanya odi 5 kati nga yejjiramu kifaananyi kyaba underdog era eyo mu kujjanga beba underdog kibadde kibakoledde ogenda okwesanga nti omupiira gwe twawadde Liverpool nti erina chances nnyingi obba kubanga Man U ejja ku Liverpool amali omupiira gwe twawadde Man City nti Man City egenda bakuba ebayiteko mbu wangu nga Man U ebakuba biri ku emu katwaga atwala egenda kweyisa etya ng'ejjanga byomaga nti kakati Man U n'okubanga egoba ate esambe bulungi nnyo you know nti Carrick yadde agamba nti ayagala kuba ttiimu ye ng'ereactinga oba nga bateekawo reaction nga bamaze kuteebwa ayagala alabe from the word go ku firimbi esooka nga Man U etandikira mu top gear ng'etandikirawo naye nakyogerako ko wano nti kina n'okujjamu n'engeri yennyini ng'ejalonda mu ttiimu ye zino za experiments zituukaniziba nga gye zikyakola bwe twabeeranga mu senior 1 nali nkyali eyo Masaka kubere sacramenti ekimanya kakati twagendanga mu laboratory bwe twasomera awo simanya zibanseni baana bikimu bijjukira ebyo infact katufe abaali bakayingira bana abaana abali mu ssomero bitwasangayo nga batuyita babaana because twasomanga zibanseni baana kati bw'ogenda mu laboratory ogamba simanya kankwate sodium nitrate simanya kangatemu simanya biki kwegamba ogatta chemicals ezenjawulo okujjamu ekintu kimu kakati ez experiments otuuka mu mupiira nga
omupira nga bituka n'ebikoma ebbanga ligeze.

0: Entalo zono nye mitima jabantu.
1: Mpuli dane Rwanda eyo. Ekintu kyali bulala mu biseera by'olutalo.
0: Ate ekye Rwanda
1: kiri. Nga bawangana yo omuhutu awayo mutuusi nga bwawulidde nga tali
0: munaki. Kakati ekintu kye Rwanda ate nakyo kyali kibi nnyo. Kubanga jjukira ate.
1: Kyali kibi nnyo.
0: Rwanda ate sibalina mawanga mangi nga bwe tuli wano. Kubanga balina groups zirimu nga ziri satu. Abahutu. Abatusi n'abatwa. Kakati abatwa bebo nga bw'olaba mu Bible tugamba nti Abasamaliya baali tibamanyiddwa nnyo. Kati n'abatwa nabo bwe bati eri tibabatwala nga bantu. Naye ezisinga okubeereza amaanyi zaali bbiri abahutu n'abatusi. Kati abatuusi be baalinga olulyo olulangira. Nga be okusooka be baali mu bufuzi. Naye nga bw'omanyi ebyobufuzi kati ne batayisa bulungi bantu.
1: Bantu ne beekyawa.
0: Kati bana abahutu olw'okuba be baali majority.
1: Abakopi baayo.
0: Aha, ne bagenda nga batereka obusungu, batereka obusungu, batereka obusungu. Kati ekiseera kyatuuka obusungu buli nga n'omukatuli kiyinyini takyamanyi nti mukatuli.
1: Ekyo kituufu.
0: Nga takyamanyi.
1: Nga ddiini.
0: Kubanga
1: obusungu bwabikkako
0: bwe. Kubanga bw'olaba simanyi oba wali ogenze yoko abantu bebattira mu kkereziya nga bw'olaba wano mu lutalo lwali lwani abantu baddukira ngeri
1: oba ewa mugunzi
0: ewa kadino
1: luno lwaleeta omukulembeze ali baddukiranga nnyo ku churches kubazzukira waffe ye nabbi ngo twabalabanga nga badduka bambi bavudde gye bavudde naye ng'ekikubagizo ebeera
0: kkereziya kuba bamanyi nti abo tebajja kukola
1: ki tebajja kuba
0: kakati e Rwanda abantu badduka ne bagenda mu kkereziya nga kkereziya nnene actually ng'esinga kukona kuyo neyensambi yes kakati weewuunya abaali mu mission y'okubatta abamu baalinga na bannaddi
1: n'obukyayi
0: anti kakati ekintu kiri kye baakula nakyo kubanga emabega eri baalaga obukyayi mu generation ne zitambula ng'obukyayi bugenda bukula kakati oli n'atereka obukyayi bwe nti ne bwe yagenda mu bunnaddiini kali kaasigalamu okiwulidde kakati era babwenduranga nti mujje ebiyenje biibino wano okiwulidde bakulaga bwe baagezaako okusima ekisenge bayiseemu ki bazuka naye olwokuba nti ebisenge byanga bigumu kyebaava bagira ki ne bagenda waggulu ne bamba baati ebinankani bonna abalimu ne basiriiriramu era kereziya eyo obuwangwa baabuyoolwa ne babuteeka eri mu sakristiya ne bagisiiringa kati kereziya n'ekyuka altari ne bagiza wano kakati ondowooza olaba omutima okufaanana bwe gutyo mwenna muli bakristu abakeera enkya ne musoma misa
1: abagamba n'okusonyiwagana
0: ne musoma mirembe maria nafuka mirembe maria nga n'okusembera musembera
1: nga mirembe maria yali mbigambo
0: kyokka ate gwo okulembeddwa okutta munno
1: abagana nti oli ne bw'oba yakola ekikyamu musonyiwe kakyandibadde nti musonyiwagane abakutu n'abakutu
0: era ne mu ssomo lya leero kibaddemu nti musonyiwe nga bannammwe ababakoze obubi
1: kitegeeza nakyo kikolwa
0: nammwe lwe mulisonyiyibwa nti bw'oba tosobola kusonyiwa kati gwe lwaki osuubira Katonda okusonyiwa
1: era omuntu atereka obusungu obwo nsuubira tayina kikolwa kya kisa kyayinza
0: kukoleramukiriwo kubanga w'otuukira okumalirira otte munno ng'ate okimanyi nti omuntu ono mu butuufu ali mu kifaananyi kya Katonda ali mu kifaananyi kya Katonda kyokka gw'osazeewo osaanyeewo obulamu bwe kati awo kwagala kuli yagala munno nga gwe wennyini bwe weyagala kuba kukyali ludda wa kyovula nti twetaaga okwesabira ennyo mukama atusaasire tufune emitima egy'ennyama tuveemu emitima giri egy'amayinja
1: kituufu anagambye jjajjambalire agamba omuzadde omukyala Okay.

0: muzadde omukyala fuba nnyo okulaba buli kikolebwa ku mikolo gy'omwana noza abadde kukiri kyetubaddeko ekyomwanjula kikola ku mikolo gy'omwana wo tobirekera nnyo abasasuddwa ku kyemikolo kyabaddeko naye nga tuzze ku nsonga eri mwami njuki gy'obadde oyogerako ndowooza kyabuvunaanyizibwa nnyo emitima gyaffe gitutrainingemu okusonyiwa omanyi tugitraining yes tugenda netuga mpulira nandisimanyi nze okusonyiwa kwannema nze okusonyiwa nzebanesisobola nze kwannema
1: omulala ayinza okuga nti nja kusonyiwa naye siyinza kwerabira siyinza kwerabira era edda bawandiikanga ne bummoto nga bakyawandiika bummoto obupapula bu mu nju yingira naye jjukira kyewankola
0: ng'olabira ddala omutima ogusigaddeko ekko
1: ate omulala n'ateekako akantu nti baakubako akafaananyi musajja agaludde effumu agenda okufumita omuntu nawano n'ateekawo nti akola obubi akwerabiza katonda
0: kyava nayo akola ekyokwerabira katonda katujje.

0: college kizito senior secondary school kabawa tugama titwala yo omwana kubanga omwana wo anagenda mu St. Cyprian
1: Saint Kizito
0: tasobola kusigala cheche mu obulamu bujja kuchuka embeera zijja kuchuka atenga nokusoma afunye ebyokusomero n'olwensonga eyo somero dungi liri wano kabawa twala yo omwana aberenga aganyulwa emirundi gyonna gy'ayina okuganyulwa mwami nju kitusigaze dakiika 7
2: Wow.
0: Yes, sir.
2: Ngatu
0: wumba wumba kutwalira wamba.
2: Kakati ngabwe twagambye nti mugabenga namwe munafuna babagabira.
0: Yes.
2: Twagala nnyo okulaba nti tusaasaanya enjiri eno y'Obusamaliya. Ngabwe tugambye nti abantu emitima gikyuse nnyo. Emitima egy'obusaasizi, emitima egy'ekisa eri bannaffe. Lwaki giweddemu? Kituweddemu kwekamba omuntu takyatwalibwa nga ekikulu omuntu takyalabwamu mugaso kyova olaba nti n'okutulugunyizi bwe kuyitiridde obaolyawo bino byonna bye tulaba tebyandibadde
0: naye oli munne tamulabamu kabuntu
2: ate simanyi oba ddala bya bufuzi byokka bye bireese kino kubanga abantu engeri gye bayisibwamu kakati si nnungi n'olwekyo tuteekwa okwegayirira ennyo Mukama atusaasi.
0: Kituufu atusaasire kubanga waliwo n'embeera eno gye tulina nga tova mu kereziya oba mu ssinzizo. Naye nga bw'ofulumayo by'okola bya njawulo nnyo.
2: Ebweru.
0: Oleko tulugunyiza.
1: Naye obadde oli mu kereziya.
0: Yes. Oleko tulugunyiza meidi omumye sukaali ku makya. Abaana abo. Tujja kunywa sukaali. N'omuwa ka slice ka mukati kamu. Nomala nogena maso ga Katonda ne wegayirira Katonda akuddiremu oba akubwe.
2: Ali kati kyova olaba nti twagala nnyo okulaba ng'Obusamaliya buno butandikira mu maka. Guno omugigi ogugenze gugenze naye waakiri bano abakyakula. Tutandike okubateekamu omutima ogwo ogw'obusaasizi. Tubayigirize ekintu kwagala munno nga bwe weeyagala kitegeeza ki? Munno kitegeeza ki? Munno yani? Munno si ono muganda wo kubanga ate oluusi ojja kusanga nga n'ab'oluganda bennyini bennyini nabo tebakola ki
1: tebakwatagana
2: naye obuuza nti kakati obuzibu buva luddawa so kyetuva twagala okukubiriza abazadde naddala abatuwuliriza ku mpewo kuno tugezeeko nnyo okulaba nti abaana baffe tetubateekamu mitima gyabwe kyayi buli kiseera tubeere nga tubakubiriza okwagalana nti munno ono gw'otoyagala tomanya Mukama Katonda enkya ayinza omusitula ate ggwe ng'oli wansi n'aba nga ate y'ayinza okukuggya awabi y'ayinza okukuggya mu kizibu ky'olimu kati bw'onooba wamuyisa bubi Mukama n'amusitula gw'omusuubira ye kukolera ki ddala alikuyamba si kwe kusigala ng'omukolimira nti kale oyo twakula ffenna naye tatulaba kakati bo tebatumanyi bemanyi bokka naye ng'obuzibu bwava ku ki awo nno abazadde kino tukiteeke mu nkola tulabe nti abaana bano tugenda tubatandikako mpolampola nga bakyali bato nga tebannagenda wala eri kukakanyala mitima kwegamba tubalage nti ensi si kyalo kimu nga bw'okiraba wano nti tuli wano kubanga enkyo ojja kuva ogenda awalala bonoosangayo bo banaakuyisa bati ekiwulidde kwegamba tutandike omusingi ogwo ogw'okutendeka abaana mu mpisa ennungi okwagalana okuyisa bannaffe obulungi okubalaba nabo ng'abantu si ensonga gw'oyinza okuba nga omusingako ku gureedi naye newankubadde kiri kyo naye naye muntu ate tomanya nkya kiki agenda kubeera obaoliawo ajja kuba ate wa mugaso gy'oli kwegamba enkolagana eyo gye twagala ebeerewo osanga n'eggwanga linyi lijja kutereera nga tekyali atunuulira munne ng'omulabe
0: n'okwetunuulira obubi
2: n'osanga oli ng'atunuulira oli lwakuba ayambadde kkala gundi ekulabikira bubi
0: n'olaba ng'oli kimugyeko
2: gwe n'okiraba nga yeetaaga kkuba bukubi miggo wayi aziza musango ki kale atwazisangawo
0: ye kati omuntu okuwagira kyawagira
2: tujja zirekawo mewulite
0: nga tuunzika mwamenju kyo mchalo na ingine kusoma mawulire
2: we wawo kati bannaffe batuuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kutumira abasamaliya bonna aba Kampala vikariyeti nga tuteekateeka olukikola ku lugendo okubaawo ku lwomukaaga naye mbaagaliza birungi byereere ate mwongere okuliriza pulogulaamu yaffe eno ate n'okwongera okusaasaanya ekigambo ky'obusamaliya obulungi
0: yes.
2: Mwebale nnyo mwebalire ddala mukama aba
0: Amina, tweyanzeza nyo mwambiji, tweyanzege. Banafe, mwewale kubera nafe, program wade kutusuwa kwa Mother Mary, Aluminium and Metal Fabricators, wali esegu kubongero kujukiza, ntituliva guli. Jangu of Nebiona, nebo omero lirudawa. Bekaganti zari ene wala, ngeende esegu ku. Yes, abaganda baga antichi. Enyame yewa, koleja. Yoko pie, kalube nyama. Waliwe chie, ulugelu kwa nakobo yutio. Nebu lijomu boya gale chirunji. Oino kuchino nyaje chiba chile. Nore songe yo, tugende yo, tuberenga tufu na ebintu ebirungi. Malaika.
1: Wanji. Tewali.
0: Tewali. Right. Tuliziganyo na kwa renta, mubere bulungi.

0: kuluze ya magazine slow yo muziki nebya mezanyo chenda munyaka tonyezenya fama radio sapiensia eda chikabire mubiri ezibula yokweresawa omusambu akadde kasala ya mali agachani sana bwetu tetukwaniriza tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda nawe kikasera utwegateko
1: mulinyale pati nerya mwana nerya mwemtukirivu
0: amina.
1: Walero nga tulambikibwa evanjiri evudde mu Luka omutwe ogw'omukaaga olunya olwabiri mu omusanvu okutuuka ku lwasatu mu omunaana. Omukama Katonda waffe atunuulidde obulamu bwaffe buno obwa bulijjo bwe tubeeramu. Kituufu asanze nga waliyo bangi abakolagana obulungi, nga waliyo abaagala bannaabwe, waliyo abaagaliza bannaabwe, naye ate ku ludda olulala ate ng'ettundutundu eryo lye lisinga n'obunene asanze nga waliyo bangi abalina obukyayi eri bannaabwe, bangi balina obusungu, bangi tebaagala kukolagana na bannaabwe. Ekisa n'okwagala bino byonna nga tebiriiyo. Kakati n'olwaleero Kristu atulambika kubanga bino byonna byenkonyeko ne bitagenda bulungi, ababikola si balala, be bapepe nnyini abeeyita abagoberezi be. Naye Kristo olwaleero atugamba buli eyeeyita omugoberezi we ateekwa okulagawo enjawulo, obusungu, obukyayi, obutasonyiwa, obutaagaliza bannaffe birungi. Ebyo byonna Omukama Katonda waffe ayagala tubireke. Kale n'olwaleero atuyigiriza ku kwagala okutaliiko kkomo era agenda kwogera ku kigambo eky'okusonyiwa.

babirimu omusanvu okutuuka ku lwasatu mu omunaana. Kambabuulire mmwe abawuliriza, mwagalenga abalabe bammwe, mukolerenga bulungi ababakyaye, mwagalizenga bulungi ababaagaliza obubi, musabirenga ababawaayiriza. Oli bw'akukubanga ku ttama, omukyusizanga n'eddala. Oli bw'atwala ekkanzu yo, mulekere n'omunagiro. Buli akusaba omuwanga, n'oli akunyagako ebibyo tobimubuuzanga. Kye mwagala abantu babakolere, nammwe kye mba mubakoleranga. Obanga mwagala ababaagala bokka, ekinaabasiimisa kiriwa? Anti n'aboonoonyi nabo baagala ababaagala. Obanga mukolera bulungi ababakolera obulungi bokka, ekinaabasiimisa kiruwa? Kubanga anti n'aboonoonyi bwe bakola batyo. Obanga muwola abo bokka be musuubira okufunako, ekinaabasiimisa kiriwa? Kubanga n'aboonoonyi nabo bawola boonoonyi bannaabwe, balyoke baddizibwe ekyenkana. Awo nno mwagalenga ababakyaye, mubakolerenga bulungi, muwolenga nga temulina kye musuubirayo. Olwo empeera yammwe eribeera nnene, mulibeera baana b'oli ali waggulu ddala, agirira ekisa entasiima n'ababi. Mubeerenga ba kisa nga Kitammwe bw'ali ow'ekisa. Mulekenga kulamula, nammwe lwe mutaliramulwa. Mulekenga kusalira bantu musango kubasinga, nammwe lwe gutalibasalirwa kubasinga. Musonyiwenga, nammwe lwe munaasonyiibwanga. Mugabenga, nammwe lwe muligabirwa. Ekipimo ekituufu ne bakikkaatiriza, ne kisuukundwa, n'okubooga ne kibooga, ne bakiyiwa mu kikondoolo. Kubanga olugero olwo munaagererangamu, nammwe lwe muligererwamu. Bw'atyo Kristo Omukama bw'atulambisa abooluganda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Gwe ng'Omukristo eyeeyita omugoberezi wa Kristo, oteekwa okusinzaawo mu kukola obulungi mu bigambo ate era ne mu bikolwa. Mu byonna Kristo olwaleero atugambye nti twagalenga abalabe baffe. Kristo ky'atwagaza kwe kwolesa okwagala okuleetawo enkyukakyuka sinziggu, nga tubeera ba kisa, nga tusonyiwa, era nga twagala n'okukolera obulungi yadde abo abatukolera obubi. Bangi kaakati twebuuza, ddala kino kiyinzika kitya okwagala atakwagala? Nti ddala olinga yankoze bubi nze mmwagale? Ye Kristo olwaleero ky'atuyigiriza tuleme okukiwa makulu malala. Waawo mu bw'obuntu bwo gw'owulira kizito, naye Kristo ky'atuyigiriza, ate mu kukituyigiriza tatuyigiriza ebyo by'alaba nti tebisoboka. Bisoboka. Obw'omuntu bwaffe obujjudde obusungu, obujjudde obukambwe, okwekuza, bulijjo butulagira kuwoolera ggwanga. Tewali ayagala kusemba nakyo. Akukoze obubi, naawe oyagala kumukolera bubi. Naye ng'omaze okubeera n'enkola efaananako bw'etyo nti sisemba nakyo, oli akukoze bubi, naawe oyagala kumukolera bubi, ddala ate ne weeyita Omukristu ddala? Kristo tatusaba nga kitasoboka nga bwe ŋŋambye. Ayagala tumuyigireko. Abatamwagala ye yabaagala. Obukristu butwagaza okweggyamu omutima ogugamba nti oli bw'akukola obubi, muggyeewo nga tannaba kukola kibi kisingawo. Bangi nno ye ndowooza kaakati gye tulina nti oba gundi yakukoze bubi, muggyeewo nga tannaba kukola kibi kisingakaawo. Obwo si Bukristu. Okwekuza kukuma bukumi muliro gwa kwagala kwesasuza era tukweggyemu. Naye awali obwetowaze, tukkiriza okwefiisa, okulumwa, oluusi n'okufiirwa olw'obulungi bw'abalala, tusobole okufuna eddembe n'enkolagana.
amaanyi bannange tega.

0: gairire aika tonda gwano nula notwo kubera abana babe bonanye tunoize ekisabana abo boyagala aba bakirizo Kristu bafune dembe tofu nobusko butagwao tuchikusa tamezi Kristu mkama wafe
1: amina. Essomo ebereberye. Gw'ogenda kwesittaza muganda w'omunafu. Kristu gw'okola obubi. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti, omutwe ogw'omunaana, olunyiriri olusooka bba okutuuka ku lw'omusanvu, n'olw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Abooluganda, okumanya kuleeta lw'ettumbu. Okwagala kwe kwongera ekizimbe. Oli alowooza ng'ayitiridde mu magezi, tannategeera magezi gennyini. Ayagala Katonda naye gw'amanya. Katudde ku by'emmere ewongeddwa lubaali. Ffenna tumanyi nga mu by'ensi kye bayita lubaali, timuli kantu. Tiwali na Katonda mulala wabula Katonda omu. Newandibadde nga waggulu eyo ne mu nsi osanga bye bayita baalubaali, anti baalubaali ku nnyanja n'abakama nkumu. Ffe tulina Katonda omu Patri, byonna mwe bisibuka. Naffe gye tudda n'omukama omu Yesu Kristu eyakola byonna naffe ffennyini. Naye ebyo byonna tibabimanyi. Na buli kati wakyaliwo abalowooleza ddala nti lubaale waali. Ne bali ebiwonge nga balina omutima ogw'omunafu ne bakola ekibi. Gw'amanyi ogenda kuleetera munno baabuwe okuzikirira. Oyo Kristu gwe yafiiririra. Bwe mwesittaza bannammwe bwe mutyo nga mutattana emyoyo gyabwe. Kristu gwe mukola obubi. Oba bwe guli emmere ng'ereetera munnange okwesittala, sirirya nnyama ennaku zonna neme kwesittaza munnange. Ebyo Mukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira, Zabbuli ey'13:8 ekiddibwamu. Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
2: Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.
1: Ayi Mukama, onnekkaanya n'ontegeera. Bwe ntambula, bwe nzikakkana, gwe ontunuulira. Amakubo gange gonna ogatunuulira. Ekiddibwamu.
2: Ayi Mukama, twala mu kkubo ery'edda.
1: Anti gwe wakola ebindimu byonna, wammumba mu lubuto lwa nnyabo. Nkutenda kuba nakolebwa mu ngeri eyeewuunyisebwa, kuba emirimu gyo gyewuunyisa. Ekiddibwamu. Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda. Mpenja, ayi Katonda, otegeere omutima gwange. Ngeza, otegeere bye mpulira muli. Olaba oba ekkubo nkutte bbi, onzize mu kkubo ery'edda. Ekiddibwamu.
2: Ayi Mukama, ntwala mu kkubo ery'edda.

gairire ai mukama ava kukiriza polisa n'emmere y'omuguru ey'ekigambo kyo n'esaakalamento n'obawa obulamu bawe ebirabo ebyenkana wano eby'omwana w'omwagalwa bibagase nnyo basaanire okugabana ku bulamu bwe ennaku zonna tukikusaba ntama yesu kristu mukama waffe neyanzeeke ate bensomye nabo wano mu situdiyo nama batuuliriza eyo ku mpewo abawuliriza enkuluze y'amagezi radio sapiensa 94.4 sebo mukulu sebulime abadde wano ku byuma ate wamu ne kwaya gyembadde nayo wano mu situdiyo mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu ogwo era nkowoola abavubuka mwenna musaze kulu n'erye Kampala olunaku olw'omukaaga okutandika ku makya 2 mujje twetabe mu mpaka ez'emizannyo nga tuli wamu ne bachapenzi baffe bonna abatutwala ate musaze kulu n'erye Kampala mbakoola mwenna abavubuka vikariyeti yo egenda kuzannya ate ng'evuganya ne vikariyetis endala vikariyetis zonna 4 Mitala Maria, Wakiso, Kampala, ate wamu n'Entebbe, tugenda kumanya ani musajja, ani mwana. Era ng'ekirabo kyakwasaako emikono ebiri ente yabalinze dda ey'okuwangula ennene esingayo obunene. So tusaba abawagizi mujje bangi nammwe abazannyi ate tubeere wamu ne bakyapenzi baffe nga n'emizannyo tumanya baani abanafu baani abataagala kubeera nga balamu nga bavubuka ng'ate emyaka gyaffe tulina okuba abalamu tulina okuba nga tukola ku exercise so tusaba abavubuka yonna gye muli mujje tubeere wamu ate ku lwomukaaga ye fayinaali yaffe ebyo yonna gye tubadde mu vikariyetis ez'enjawulo kaakati enkomekerezo ya ku saturday eno ennaku z'omwezi nga 12 ku yes center ensambya okutandika 2 emiryango miggule jyangu ate nga tweteekerateekera fayinaali eno eya sports mu Kampala Archdiocese era nga wetweteekerateekera n'omukolo gwaffe ogwa National Youth Convention ogunaabeerayo mu December ennaku z'omwezi nga 7 okutuuka ennaku z'omwezi nga 12 omukama abakumira ennyo mwenna abawomukisa omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda mwenza wa Anglican Party ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko gwaseeka emirembe n'emirembe ebisewedde musikire mudembe lya Kristo.

0: இவற்றை நோக்கி போயிடுமே.
1: Chenda mwenye kata ngezi nyafama Wedi yosapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
2: Chenda mwenye kata ngezi nyafama Wedi yosapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo Chivuga bachi mfulumia Hati ya gamba anga Chigude mchifulume Niwe mga watu chifuluma na awe Nibachi mfulumia Kali Webali nyo Hukubango tatike Mkuruza magezi Webali nyo kumantino Gena maso no kubango Uliza zidi kumi Azizi no zizika Diyo kubanga tuingira msawa Ekumine emu Zoka ungeza kuno na kulwalilo walewana ngambie nti umuka mwamudja tuwa mganye ngabe tuwa gano mkutugwe wabadako leza mauli gububawa kugana bagamia nsio na ya kugana kugane luluo mwano muna atutama tuwa mganye ngabe tuwa gano mkutugwe Bueno we unze
1: chenda munya katonyese nyafama wedi yo sapiencia imkuruza ya magezi ensuri yo muziki nebye mizanyo
2: chenda munya katonyese nyafama wedi yo sapiencia imkuruza magezi ensuri yo muziki nebye mizanyo mwenda azisiga diyo kubanga tuingira musawa 11 hizo kaongeza kuluna ko lwalero kidizanso kwemso bana pa trust funds Uganda abakuletira masimu agomulembe baga ntino ngatuli munyike eno ngatuli mukongo baga ngatusembera olunako olwo ndo kumantino tuzika omukama oyo nyimba kabamba yegululu kila basaija techikugana kuita kukuduka liyabwe nosobulo kumantino ofune simu yomulembe jono gende na yo etolo osobulo kumantino ofune bifana nye yomulembe of course walimu chikali tibakiriza bifana nye ni osobulo ofune vyene bali bali katiba ganto jangwabe rengo ofune simu gendo kumantino kuma batwe kwa bono tukeyo tuja kumantino osobulo kufuna woku chajingi avuli kaseda baina simu nga wiki namba ojimala konga tunawa kubantino chajinga so katiba gamantino itilayo atiwa bango baguzeke simu omwaka kuno bili abili mkaga tu gamantino esimu zona zogula tukuwela kechilabo fekasto tukula kesimu manyantino ogenda kubango afune chilabo atila na ichiso kila dala mutrust funds Uganda tugamba nti buogule simu tukutelako screen guard kubwelele buogule simu tukutelako cover kubwelele atengo jekecho nitugenda mwasu no kubanga tukusimbayo na ichilabo ninge ichilabo chino chisinzira echikache simu choguze screen guard ne cover yote tujitwala nga kirabo na hivyo tumalukutirako screen guard ne cover ate tugena maso nokubanga tukuwe kirabo na inga kye kirabo kisinzira kuchika kye simu choguze tuine simba jita AirTab ino iPhone model eringa iPhone 17 Pro Max.

0: Lero ngenaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda Ekereziya Katolika atuwa mutuukirivu Nicholas owe Tolentino. Nicholas yazaalibwa mu mwaka gwa 1225 mu Sant'Angelo mu ssaza lya Famo mu Italy, era bazadde be ye Compaginonus di Guarut ne Amata di Guidian. Bazadde ba Nicholas baali tebalina mwana n'omu, kyokka nga bakuliridde ne beegayirira ng'Omukama buli lwe baabeeranga ku kiggwa ky'omutuukirivu Nicholas owe Myra nga basaba okufuna omwana, era nno kyaddaaki Omukama yeyanukula essaala yaabwe. Nicholas yeegatta ku kibiina ky'Abafransisikaano nga wa myaka 18 n'afuna obusaseredooti mu mwaka gwa 1273, era yamala obulamu bwe bwonna mu Tolentino mu Italy. Nicholas yayolesa nnyo obumalirivu mu kusiiba, okwegayirira, okuyambanga, okuweerezanga abaavu, abalwadde n'abasibe. Yali muwombeefu era olw'okubuulira ekigambo kya Katonda n'okubudaabudanga abantu, yakyusa abantu bangi mu by'omwoyo. Nicholas yafanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1325 ku myaka 6 oluvannyuma lw'okulwalira akaseera akawera, era yaziikibwa mu Tolentino mu Italy. Ono nno yalangirirwa Papa Eugenio ow'okuna mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1446. Nicholas yawolereza emyoyo emitukuvu egiri mu Purgatory, abaana abawere n'ensolo. Nicholas omutuukirivu otusabire.
1: Uli wakati mu program Omulongooti. Kyenda bunya katonyeze nyafama Radio Sapientia, enkuruze y'amagezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
2: 0755508373 ne 0788943. Abakulu Nicholas na Abraham bawulidde bava mu Judicial Service Commission batuleetedde kutusomesa ku butabanguko mu maka, ebibuleeta bingi nga bwe babitunyonyodde. Gwe kiki ky'ojjeemu, kiki ky'obuuza ku ebyo byonna bye batubuulidde, olina ky'ogattako? 0755508373 laini yaffe ya WhatsApp ogimanyi, eri 0755508373. Owandiikako oba n'osindikako voice note.
3: Katongole David, nze mbadde mbuuza ku kya Constitution, waliyo gye nnyinza gisanga ng'eri mu Luganda ne mu Luzungu? Ataasoma naye asobola okutegeera amateeka, asobola okutegeera nga ensi bw'etambula Uganda? Naasanyuka nga munsemba kama bange, musule bulungi. Alo Radio Sapientia, abakulu mbalamusizza bakama bange. Katuukire ku nsonga kuba njagala n'abakulu abalala bateese. Badde mbuuza, mu Uganda mulimu abaasoma n'abataasoma. Badde mbuuza nti waliyo Constitution ekolebwa mu Luganda ne mu Luzungu?
2: Okay, tukifunye. Okay. Hello?
4: Namusiza muganda wange.
2: Yesebu.
4: Webali kuwiriza.
2: Kalesebu.
4: Amanya engineer Senka C. Chaisinga asinzidde Luweero.
2: Yes, engineer Senka.
4: Abakulu abo mbalamusizza era beebale kulambika. Naye nze mu kulaba okwange obala kuba mbeera eno mu kyalo, obutabanguko obusinga buva ku bwavu. Omukyala abeera n'engeri gy'alengezza omusajja oba omusajja obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe mu by'ensimbi kwegamba, naye omukyala ng'alabanga okubaako naye mu kaseera kali ak'okwesagisa ng'alabanga amuyamba obuyambi, ate nga n'omusajja oba oyinza okwekanga ng'ekiba kimuyisa bubi, bw'abanga tabaliza kimuleetera obusungu n'okukubira ddala omukyala. So ng'ate omukyala naye alina ensonga gy'andikwadde, kale nze ensonga eyo njirira yinga nnyo ku bwavu obufumbekedde mu Bannayuganda.
2: Webale nnyo enjiniya 0755508373.
5: Amulangira nkula musiza ssebo, amannya nze mutyaba. N'abakulu b'oli nabo mukama wange mbalamusiza era ne mbeebaza okunyonyola okwo okulungi obaoli awo. Naye nze nga nze ndaba kyebogeddeko nga programu etandika ebadde economic violence. Nendaba nga ate nze ku lwange eva mu maka naye ate ne mu ggwanga okutwaliza awamu. Ndaba weri lwaki nze ngoberera ebintu eby'omukyala eyali speaker wa parliament. Baatugamba yayonoona oba yadiibudde oba yakwata bubi ssente z'omuwi w'omusolo na byonna ebibadde bigenda mu maaso nga mbadde mbiwulira. N'olwaleero batugamba nti ayinza okuba asonyiddwa oluvannyuma lw'okudiibuuda ssente z'omuwi w'omusolo. Ssente za ggwanga nga erya Uganda era ssente zamwe wa musolo. Mbadde njagala omukulu yantangaze, munaasonyiwe banvudde ku mulamwa. Mbadde njagala omukulu yantangaze, kijja kitya omuntu okuba omuntu omu oba ababiri basobola okusonyiwa omuntu adiibuuza ssente z'omuwi w'omusolo ez'eggwanga ne kiba ng'ate omuntu oba omu babiri bagamba basobola okumusonyiwa? Nja kwebaza nnyo ssebo nga munzizeemu ekibuuzo ekyo.
2: Bajja kuddamu taata. Okay, 0574 98 0 8 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: ya kusaba gavumenti ya fe ngeita mbitongo leko yungulu kusomesa ya kuwae chukula mila kuchimu ndi msaji wa mkatulichi ikezi ya kusabia somesa somesa wa kristu gavumenti ya fe nsobiji yekozo utabangu kutamaka omwano omelenzi yetafibu wako omwano omwala gubafake nyo no gambo omwano omwala ate gavumenti ebakubiza mgende mbufumbo ono omelenzi wa msude mguruka maliriza ngamba antia ebitonke byaffe nabitunuulidde ensi ogenda mu maaso tutambulira maka tubeere nga ffenna tuli equal omwana omulenzi n'omwana ow'obuwala nga bonna bonna bafuna service okuva mu gavumenti amaka geyongedde okusatulukuka abazadde ate nabo basanga kukoza omwana wange gyalaga tuddeyo okulaba maka ga mwami tundi gali gatya naye yafudde ekimu omusajja mugagga naye nga n'okusagala omwana omuwala yetafudde gwe njagala mwagala naye mugagga okusasanguka omubaka bweyongedde maliriza ngamba ntya ng'omuntu wa bulijjo abazadde ne gavumenti yaffe beyongera okukola obuvunanyizibwa bweyongeddeko waggulu Salongo Ssengende Masuulita
2: tebale nnyo Salongo
6: katufuma kama dinasa programu ni nyumi denyo na inji gundeko bubi inji gundeko bubi nyo kutawa kukoma kama nyongi ususe hawa chana batu juga nyo chana batu juga nyo chukanga tuweza kukula kisoboka bulichi mitaga kuchiba sanza ukatele wa batu nde inayi okuba omuroopa tulina osobola okumuwaabira n'omusinga tetumanyina kyekikolera abasajja tuloopenga wa singa tujogebwa ekisusse tuloopenga wa
2: hello ye sebo
4: halo sebo
2: tukulina
4: halo
2: yes yogera sebo tukulina
4: halo
2: okay, gwe bobo laba nga nkukute wandibadde obuuzizza.
7: Muganda wange Junjo Francis, sawa kweleze kwanga. Baganda wange awo studio nami balamusizaako. Nze bigambo Fazira, devozi ya bana katwe. Ekisooka violence maka si ya kugwawo. Kubanga abakyala bano okumatira kwabwe kutini nnyo. Fana abakyala na kizuula buli kintu kyonna kyonna omusajja kyakola batuwa makisi emu bwokeera kumakya n'omugulira omushanana akuwa makisi emu bwokeera kumakya n'omugulira akagati oba n'omusibisa enviiri akuwawo makisi emu nebo tulako butuzao nakula bako akuwa maximum kakati ebintu yonna byokola gwokola yenso bye mu bweti nakugamba butanganda bomuntu omusiru sira banga omusiru ngono omusajja neera bila bili byonna byonna kati obutamakira bwabakazi nobalamu olusa abasajja amaanyi naye bwogamba nti kale omukyalo nanyigiriza mu mbeera eno bweti kengendeko eno mu mateeka era naye osanga nga amateeka gayigiriza gwe omusajja kale nogamba ne mateeka kenzirukeyo kengendeko ewaabwe gye bamuzaala osanga n'ewaabwe gwumanyi nga si weewaali ewaabwe weyakulaga nga yakeera ku makya neyeekobaana n'emikwano gye ne bapangisa amaka ne bateekayo maama ow'ekifere taata w'ekifere basenga bonna kakati gwe n'omukola omukolo naye ng'amaka gakulaze tegabeerangako ga waabwe nga negyakulaze ebukunja nga weemasaka kitegeke kakati ebyo ebintu byonna byonna byonna mu Uganda muno mwebiri abantu bangi bakyadde mu maka nga baagala okuddayo bagambeko ku basenga babuulireko ku bawala baabwe ng'amaka we bakyala tebabeeranga nawo ku nga n'abaliwo tewabalaba nako ku mukolo so kakati eryo eggwanga Uganda we riri naye mu byonna ekiyinza okumalawo embeera eyo tulina okukimanya mu mutima gwaffe nti abantu bano tetwakula nabo buli omu alina kalakita eyiye olina okumanya nti eyiye bw'ali n'omulekerayo nga bw'ali bw'oba tomusobola buli omu alina gye yava buli omu adde ewaabwe akulekera ennaku yo naye agenda afune emirembe wagifunira zibigamfazi okuva ekatwe
2: ebalenyo fazil
8: mukulu jjunju mwebale kuweereza ono kansala muwaayina jimba naye obutabanguko kati tebukyasobola kuddirira mabega ate era gye bujja tujja kubeera nga abakyala n'abaami ku 10 abafumbirwa oba obufumbo bwe tugamba nti omukyala mufumbo ew'omusajja nga balinga 2 ku 10 olw'ensonga kati abakazi okuva ne baatandika okukola balaba nga abasajja tebalina nnyo makulu gye bali kuba ate n'abasajja abamu ate abakazi bwe baatandika okukola ne basuula obuvunaanyizibwa kati tosuubira nti omukazi anaawa omusajja ekitiibwa bwe bwa obutabanguko we bugenda okuva kuba omusajja ajja kwagala ekitiibwa naye nga wakatagula mmere kakati awo obutabanguko butandika okukola ki okutuukawo mu maka njala tajja kukkiriza mujooga nga ye taata ewaka so tuyinza okubeera nga kyetulabako kati kikyali kituuza nga ekijja kyekigenda okusinga okubeera ekikambwe ono kansala mu walina gye
2: hello
9: mukadde wange bali kuweereza
2: yesebo
9: webalire ddala mwebala omulimu omunene ogwo
2: yesebo
9: no banziraddeewo omwogezi wa kasujju mu saza butujju
2: yes mukuluddeewo
9: kaakati ensonga ziri ensonga bbiri ensonga esooka ennaku zino ekigambo ky'okutulugunya abasajja abasinga boolekedde okudduka mu maka gaabwe naye bw'otunuulira ennyo otunuulira amateeka gasinga kusozalinga bakazi kaakati bo nga bo babayambye batya engeriwabawo engeri yonna eyinza okuyambibwa atuwe ku nnamba y'essimu tumuyitajje labe ng'atuyamba atukwatirako ku bantu naye embeera kigambo ky'okutulugunya abasajja kintudde abafumbo nnaku zina empeera si nnungi abasinga amakaba gasuddewo oli ajja n'akutuukako nti omukazi yannegobesa awaka n'abaana kitalina kyakukola nkyamazima nga obuddukirizi bulingo naye awo nno nga omukulu oyo bwazize tubadde saba atuwe ku nnamba y'essimu ate tumuyite bwe ginaabeera misomo nga gyetaagisa misomo gyagituweere eno ku gulawundi ate naabo asobole okutuyambira abantu abo abasula nga bakufuna dese bukeyanyiza nnyo mwebale kuweereza ono bandibaddeo munamawulire wakasujju musaza busujju
2: webale nnyo munamawulire busujju yes
10: mulangira
2: wangi mukwano
10: webale kuweereza
2: kale
10: n'omukulu oyo gwendi naye yebale ono abe nga kigongo ttoni nga asinzira bano ekigira
2: yes kigongo ttoni
10: kakati nze kyenjagala atangaazeemu kokatoni nti waliwo obusajja ye waasobola okuwaaba naaba ng'ali fevadi singa omukazi abaamutukugunyiza kubanga abamu fe batutulugunya naye nga tetulina wetuwaaba nga newennaawaaba kyegamba omukazi tasobola
2: kale aha
11: omulangira jjunju nkulamusiza n'abakulu boli nabo nembalamusaako ekibuuzo ekimubuuza kirungi nnyo ki ekireeta obutabanguko mu maka ekibuleeta gavumenti wano omugambye edda tebyali bwe bityo lwaki kati biri bwe bityo ng'obwannakyemalira bugenda mu maaso. Kitegeeza nti buliwona bwannakyemalira bunaagenda mu maaso kati tugeze ekyokulabirako. Baalumba amaka g'omuloodi ne bamukwata, abaana be balaba ne bamukola byonna bye baagala ne bamutwala. Omwana oyo gw'omusuubira agenda kukula ng'alimu ako obuntu oba agenda kukula nga yekyawa kyawadda. Ekyo kireeta obutabanguko mu maka. Honorable Muwanga Kivumbi bye bimu bye byamutuukako. Omuntu n'oddira akwasisa amateeka nga yali mu byekwerinda n'agamba ffe twakutta omuntu gundi tuli mu mutulugunya. Omwana oyo gw'olowooza muli mu mutima afiiringa atya? Kitegeeza era agenda kubeera akulira mu violence mu kubeera mu butabanguko. Naye gavumenti erimu obuntu bulamu. Ye gavumenti esobola okukuuma amaka. Amaka bwe gabeera nga si matebenkevu, nga gavumenti si ntebenkevu ekyamazima, n'amaka tegasobola kuba matebenkevu. Mwogedde nti ku bavubuka nti beekwasa nti abakazi balyamyo, si kituufu. Sawa za kaakati abakazi bafuuse kati nga bambega. Omuntu atya n'okuwasa, agamba bwe nnaawasa omuntu mbega ate n'amudaafuukira ekizibu. Ky'ovula abantu babeera beekengera, basalawo okubeera mu mbeera ez'ekiyaayi. Naye nga luli obuntu bulamu bwalingawo, nga bw'owasa omwana w'omuntu obeera naye n'amaka mwava ng'omumanyiganye, naye kati tewakyali yeesiga munne, ne gw'ogenda okuyamba akutya abaagamba oba onazze kumbega lwaki annyamba. Ky'ova olaba nti ffe tugamba nti ngo tojjeewo gavumenti y'abannakyemalira, bino byonna tusiiwa nsaano ku mazzi. Saawa zino mwogedde ku constitution. Constitution ya Uganda tekyalina mugaso, z'ekyo nkibagamba. Lwaki? Bw'olaba ng'oli asinziira eri n'ayisa etteeka nga tali sinzidde mu constitution, oli n'ayisa ekiragiro n'akola n'agamba nja kukola kino n'akikola, ng'ate tuyina constitution. Mumanya constitution tuyina byoya byanswa yalikomawo.

0: Ano kalonji edu sani nga nintewe gerenge.
1: Yesebo.
0: Nante wa puru oyo. Achimanyi, you will never walk alone. Genpagira.
1: Kari. Kari nyoka tuwe edu sani nga lisa idize gerenge. Watu gambe gerenge yensene nizuguwa nkongole. Simanyi uba katizashu ukamu. Watu gamba angate. Hey, why? Wafe yensene nizuguwa nkongole. Chita geza ote. Teweta aga kuziku ongola nyo. Kari. Katifuna yodo uzomu. Tukende umu na mselo.
2: Mbari.
1: Anjimu nai.
2: Mbari kuweleza.
1: So mbari kuuliriza sibu.
2: Mbari ya ngaburi ya mani ya chukweze mbuka. Mbari ya wangu wache neyo mgaba yongeremu.
1: Sibu.
2: Nyinga bana jikatuwa tutombo ndo mkuru yenka munda vilo mgaba nchi angona angako kumachambe ilako nyo.
1: Kari, akuuli ya wano sibu. Kari, matuwa hivyo nabali saidi zao ejeza. Katugende umu na mzimu na mzimu. Tibuli ni chitu ndo chiso kanga wachitambude.
3: Senoga Martin Musai Moto wa klabu ya Liverpool kusane Vipers FC afunye ugone ro 10 na buki.
1: Kale, atugenda mu kitundu kyo 10.
4: Kuyingite enzita nujia wana katimba haba jimbi haba zanyiba firimu nama wandisi wenyeze lunawe lutuka olutuka enguliko super
5: olutindi de kitundu kyo 10 tubakulisayo nnyo mu kunywa olwendo lw'amazzi etugenze mu nguliko supo bonero bwo busatu bedu bwetwalira singoddamu buliriza bulungi tukundane Moriisa ntandise naawe.

kalira tuulirize zembo zezinyuma ezinyumizibwa abawoomesa Oluganda nga bwe twefumiitiriza ku ebyo ebyawandiikibwa abawandiisi b'olulimi Oluganda mu pulogulaamu eno Kanyumiza tusimbudde.

0: Kale, oyo mukulu bwatyo watugwiddewo oluyimba mutabani w'omugenzi Erimani Basudde. Oluyimba olwo baluyita enkwe z'abakaabi. Kaakati bw'oba oluwulira bw'oba nga olabyeko abakaabi bafaanagana, osobola okutegeera kiki yali ategeeza. Kukyenda mu nnyaka tonyeza nnyafama Radio Sapiensia enkulu z'amagezi ensolo muziki n'emizannyo nkwaliriza mu program Kanyumiza nnaku z'omwezi zo ziri kumi gwa Mutunda 2026 wetuli olwaleero. Kale sooka okusaasira bonna bafunye ebizibu abafiiriddwa, era tukyayongera kugenda mu maaso n'okusaasira obukama bw'ettoolo okuviibwako omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru. Ennaku ezipungubaga 9 zikyatambula, ndowooza bwe mba sirabye bubi ku lw'omukaaga asobola okuba nga agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Kale mu mbeera eyo twogera okusaasira eggwanga lyonna okutwaliza awamu, kyokka ate ne tusaasira bya nsusso bannaffe abava ku buuyi obwo obw'ettoolo obw'obukama bw'ettoolo. Tubasaasira nnyo bannange, si byangu aye naddala ebijjamu okusika omuguwa wano ne wali. Omusuuga agambye bw'ati, balangiridde gundi, gundi agaanye kukozesa bitya. Kale bw'obiwulira bw'otyo olumu ogamba nti yi ate bwe bitwe bize naye ate munnange bwe bitwe era bibabize. Kale naye kyonna ekyetaagisa okukolebwa kitambule bulungi, kitambule bulungi olw'ekitiibwa ky'omugenzi n'ekitiibwa ky'obukama obw'ettoolo. Awo ne wetuli. Program egobye ku mayengo ga radio y'ekereziya ye program Kanyumiza. Program sawa ya fesoka ebannaffe bagiyingiddemuuko, bannabyamizannyo wewaawo kiteewalika kubanga kino kiba kya si kya buli lunaku kya lumu. Kakati program enteekateeka eyo bwenebe efundikiddwa owate olwo nno tujja kubanga tutandika okuddayo wali okutambuza ensonga zaffe bulungi nga bwe zibadde zitambula mu mbeera ennungamu nga mwe mugimanyidde kubanga we mugimanyi. Mu mbeera eyo wetuli ndina omukulu Kizito Petero Ngwa Buzito yatabye dda ali wano akamansukira ka muzedde 5 alina kimu kumuwenyaako wammagwe abalamuseeko kubanga yabetegekedde mu mbeera emu oba endala. Mu mbeera eyo sawa yaffe ey'okubiri tuba n'ekitabo kyaffe sawa yaffe esooka eyo ebaamu ennono obuwangwa kunyumyamu okubalaata okwegga buli kimu kibaamu mu sawa yaffe ey'esooka. Kale ne sawa yaffe ey'okubiri n'eryoka ebeeramu ekitabo, ekitabo kye tusoma kaakati kye tuyita Kikonyogo oba kikasuka kulaalira ne kidda n'ebirimba, omutwe gwakyo baguyita Kikonyogo. Kale awo wetuli essaawa zino olwokuba nti wali kadde kangi nkoole munywanyi ate naye atulamuseeko olwo nno otubambage sebo neesimye kukubako ekyomulubaale
1: nange bwentyo. Abatusooka be baagereesa nti banteze mudondo ebibonereza afuna bibiri, oli naamubuuza nti naye ani akufuuyira amaziga buli olukedde okwesibako kuli pizza mu kifo ky'okweserejja. Kyokka bambi ogedde kyankunala nkisekuzo ne nakatalaga bombiri babeera bayambi ba Ssenkulu Mmandwa. Mu mbeera eyo mutaka nsi Kizito Ngwa Buzito ze ntandise okuyisaako enkuuli.
0: Otukoze bulungi, sookere ku nkuuli.
1: Kuyisaako enkuuli
0: twabanga tusamba omupiira era ekigambo kye tuyita ekkuuli.
1: Kati enkuuli kuba kusiiga kumaala ennyumba edda ennyumba baazimaala baasigangako olufuufu batabiddemu obusa, ekyo kiyitwa okuyisaako enkuuli.
0: Ngyalijirunyuma olunaku tujje twogere ku nkola eyo ey'okumaala bwebanga wasomera mu ssomero nga temwamaala
1: twamalako mu myaka gy'ekyenda. Kati njogedde ku mudondo ly'eddogo lye bategera mu bubi eyita mudondo. Kati
0: naagira empitambi nateekamu amalogo
1: maziga eba mindi emitwe esatu ate sebe mindi zibaako emitwe zigenda okutwala ku mitwe 9 buli emu erina erinnya lyayo. Kati leesa tujise maziga. Kati okuli pizza kwekwe yamba munsiko ato kweseleja kwekwe yamba kwa wili jomu kamu kwanya
0: habari pizza patumina
1: kati yogede chengu kunala ikintuwe chitabika yogede kuchisekuzo chisekuzo ye muyambi wa senkuru nsunza yabaganda yennono abamu yamba kwa mkuseku ye dagala ate nakataraga na muyamba kwa mbyennono ya mulunga mya wano nono egamba bwe tukolabote awo mbiba bayambi ba senkuru gwenga ye senkuru mandwa na yakuliramu ebyentendereza mu nsunza yabaganda yennono
0: aho no kose bulungi oi tutandikirewo olokuwa tuina budde bumala
1: esebo budde butwala
0: kanti ndikwa mu mbeere eyo yennyini njagala kutwogeremu ku nsonga okubotunulira ebintu ebimu ebijja bibaawo nga omuntu mukunavu oba omuntu tugamba ow'enkizo agiruwaga nga atufuddeko wabeerawo olunsi ebintu ebimu nga tebitegereka bulungi ebiba bigenda mu maaso nebikutawula nooga yi kino kiba kitya walabako bizi bibaawo bingi tuli mu kulu omugenzi kafeero n'omwami we Masaka yagwa kabenje abirabye byaliwo kati bwofunulira n'obukama otwagala nnyo okwogera ku nsonga z'obugozi obukama kubanga bo bayinja kuzimaliriza naye tunuulira n'ekifaananyi nga tugambe nti ffe aba basigadde tusaanye kweyisa tutya naddala omuntu nga abadde empagiri wagoba w'omuzinzi atuvuddeko twandibadde nga tukwata tutya ensonga ezo okubeera nga tetusasamaza tetwonoona tetuvoola tetutyoboola ebyo ebigambo ndoza bikozesebwa obuduga kuba okuvoola okutyoboola okwonoona okuyisaamu okudibaga byonna byonna bisobola okukolebwa mu kifo kyekimu omuntu y'omu kubewala tuyinza kukola tutya
1: kati okusookera ddala tusaanye tukkirize nti Katonda yaawa era yajjako omuntu nga badde afudde yenna afudde nawedde abe Tanzania bafiiddwa omusajja empagiruwaga
0: bawomukyalaembereeggwanga
1: kati omuntu ngaolwo ngaafudde kkiriza nti Katonda yaawa era yajjako ensonga esooka ekyo basobola kiteeka mu mutima gwo mwana tujja kuweweera omutima
0: netwewala bano bakalogo kalenzi teyefiiridde
1: kati mpozi mu ngeri y'emu tusaanye okwewala ebigambo ebyakasalo ng'ebyo byoyogeddeko gundi yamunyudde gundi yamulozi gundi simanya musindikidde amayembe simanya nga biki
0: ate ebyo juzi weyali atambula oko juzi yamugamba nti ojja kundaba
1: twewale ebigambo ebyo ebigambo ebyo tubyewale
0: ate bagababi
1: ebikikirike
0: bagamba kamaka bikasasiro gaaka omuntu muyombawo ojja kundaba
1: ate abagenda emmotoka neemukuba gamba yayogedde
0: oba natazuukuka nayitirayo nga mulongoba
1: sikirungi kukangakanga bantu nza okuleetera emitawaana kati eyo engeri yakubiri engeri endala tusaanye okusigala obumu omuntu afudde abadde wankizo ate tewali nsonga waki mweyawulamu nga ate mumaze okufiirwa
0: ate nazzi kuno ssebo
1: sebo
0: nga omufu yagatta abantu munnange nga naye baba nga nebaliraanwa nabyekikate abenju nga mwayawukana dda ng'omuntu oyo abaddiŋŋanya
1: era bwe kyesaanye okubeera
0: ne mukomawo kasamala okuggwerayo buli omulaga okudda enjawukana nezikomawotontunulira gwetontunulira buli omu ne mwabuka ne muddeo ne muyomba butyo naye ng'ono yakoze eki naye kati ate tekyandibadde nti ate ate ono agenza ataleke ngaabaawe
1: kubanga ye aba avuddewo
0: aba avuddeko ate nammwe ne mweyawula onaagenda eno onaagenda eri onaagenda eno omulugube n'ayingira agala okubba najja atetenkanya n'atuukawo omukakalukanyi naye najja ogenda okumaliriza ng'aleese buli kimu
1: ekimu kyakalanyi
0: kyakalanyi
1: kakati ensonga endala tusaanye okugoberera ekiraamo ky'omugenzi bwe kibaawo nga yakikola tukigoberere
0: nasikigingirire
1: nnaku zino enkwayo ebiraamo entuufu weeri oyinaabaako ne kopi zakwasaako abantu ab'enjawulo So bichiwa nga we chilinga chako lewa mbutufu wacho weta kato chugobili kwa haba ineso nga wachi ya kule chila mecho haba ineso nga
0: hii ilawa ntubateka munu nobu wa ilu
1: aha
0: nagamba anti wano haba inache iche
1: haba inache ya lengila
0: nateka muna tine takari angerie gindi elio diyo ndigabia ndi mulamu
1: aha
0: nadide kera gundi
1: okwe walaba nachugwanyi zile manache itize
0: hii andi nadela katiba na abame amanyoku sajala ata mungere mwenda
1: yeso
0: ata kumanya nti aina yobo aizo kubanga aina yoko enkerembe
1: yeso
0: ebu yibuli
1: kati
0: zimanyi dwe nyo wala
1: chitufu
0: hakati na amanya nti banobora inzo kuta funao wa domu gabo wala
1: chitufu
0: nekanga nti balibabe yigini baleke litaka
1: liye gini nabawambula mu
0: hakati chitegeza ntoja kujo chuse wanaso kutusa chusa chila mwiki
1: chuse chitufu
0: chitegede bada nechi na lamponzi wanafa watu uliza ndera bana fa akola ku mikutu
1: kuba
0: ku migata bantu newe na mawuri akagamba obamba yite ikabujja kwa kirebwe nacho ko yesecho
1: naye kagecho
0: abagalo kufuka buli omu na mawuri
1: eseho
0: eh nje wajjo ko esati abantu abeki impatira toli ndoli mutendeke mu kintu na ino kino kyejiga mukakati
1: bana ko bwecho
0: eh akati bobo ko sibigambo pulya nyo gamba Guntale sedame. Tuwaba gamba wanubana fe.
1: Wese. Eno
0: nkuluze ya magezi. Pwoyo gaya mulimi Luganda. Lugere bulunji. Wosa zeo kulugera. Neobanga tuli Muganda. Nengu sa zeo kugera ulimi rishi. Bwoyo uri anga toya gala kugera. Neoba tuli. Yogera ulimi lukulachi.
1: Zote gira.
0: Neobo sa zeo kugera Luganda. Lugere buchi.
1: Mutu.
0: Tuwaba gamba. Afe. Abantu babuli jo. Abatali. Agagamba. Sawa sajia
1: atalika
0: omukama nduza neri mu banda fe bunyoro chabazinga
1: ndebyawo kana
0: baba na dame edame diba ya mukulembeze na dala
1: owenno
0: nga sawa sajia kabaka
1: ese
0: akati atebo tugenda feno kuba na kiramo
1: na kiramo
0: yale kati nuuza gundale sedame hi nazo yagula sanga bogera ku ntale sedame nembuza tuwe oyo
1: wakabaka mbukuliwa mbukuliwa mbukuliwa shoko inono kakati eso ngeendala okugobele buwangwa nga tuku ngubaga wa muna okuzika buwangwa tiso okugobele da ebindu yosibi ya kusaga wala bazukuru ababona yenge nso ngeelie mu bale mokuzika jajja wenga bali mukugwa muta muzamuchere na nyama ni wabayita muje muswe jajja mwe nga bazuku umkadalesa bazuku waso mchumi mwabi bama gama gazuku nga tabalabika
0: bagenze
1: bali mwaha na bazuku abwe na wiyako nga bakaba to mukadde atata yana abalumba mu biroto
0: akukuruma
1: aha nete ba muzika
0: na ye njala ya chikashi omanyi
1: kwa olumbo naluliko mukuzeko naluliko
0: bayita abazuku
1: ne bayita abazuku emine miundi nga abazuku omukadde esa abazuku aswa muchumi mwabi
0: tewali
1: abakulu abategi abagujja ko buno kutwa bwavula ne abakulu aswa muchumi mwabi ne bamagamaga wachi abantu omukaga basitwa
0: omukadde
1: nga takulumbe bazze mukuzika we bali sigamba mbute bali wo ne bali bali ku simu zisereza abali mu muchere na abantu abatasitwa banyumiza ngo mutaka nanta omukadde katukoze tutu omukadde atulumba
0: nga munyi
1: babuza lwachi mwe mwagano kuziko omukadde ngate mwava je muvudde nga muzze kuzika mukadde
0: ye yasobola okulera bazadde babo
1: aha
0: namwe na balera temuso agenda kumusitula
1: kumusitula nasitula abantu abebali ngate bakode emune nga temulabikako
0: kakati kidde kubazadde abazadde batwala omutawala okusomesa abaana baabwe
1: abamba bita bya muzannyo
0: bya lubalaato ne kitiibwa ekyo omuntu okusitula bazzukulu be kitiibwa wamuwadde kitiibwa ekisembayo
1: kyeyasaba yabasaba kinene
0: abazzukulu omuntu naffe twaziika jajjaffe omukadde azaala maama omule mirembe kati kuweza omwaka gwawera omwaka gibuvuddekaawo niifa abazzukulu jajjaffe yaleka omuzzukulu wa myaka 5 mu 2
1: omuzzukulu
0: wa miaka 5 mwebe yetu walibesi imu nyo
1: nyo
0: ntijenja fe yetu sibu langa agenda ye
1: nukwe
0: ntipanda ize sinizi wabutanda yetu walibasanyo nga kagamba tujaguza ujaguzo kuwanga awanga
1: nye miaka nyo
0: ila fetu wa mwekole na kufetu wekole ulumbo uluo
1: esu
0: fetu wezikila jenja fabazu kulubuchumbe bachikulashi
1: bachikulashi
0: mchandi bade ngeri yo kuwechitivu mtu ngeri yo buvunanyi zibu ya kukubele na yemu ene muda yemu seleza
1: mwemu seleza waze wavude Kampala tiyo ine simu ya kusoka kwa busonzi kembebi ntungevyo
0: tewa bidunji tewali wawo mkulu wachika ina chivoko kubako lako
1: alemu nangabu wakwa mbwa kwa mkua takuta tosibi ya kupolisi
0: owaisa kama wawo mutaka wimbu
1: uwe chikata wata kufumi takuwa labude
0: ni wabu nemi wabu ni wada mko akatuola
1: mwata kufumi wabu kadewa na wale tolu gezi gezi
0: tumalilize kunso
1: kakati nga tumaliliza tuetaga okusabire nyo omwoyo gw'omugenzi okusinga okudda mu kino na kiri ebitagasa tuetaga tugatte essaala
0: era na kino kiddiri bannange eri abantu obaffe mwani abagamba nti omuntu bwogenda bwogera mukunziko bwogenze mu mbeekuulo bali mukusabira bali mukusaba eri sosolo otya kulembeddemu ekitambiro oba omusomesa yenna oba musomesa obaani oba levirando obaani
1: oba imam oba yenna
0: mumuli eri muli mu mbeekulo mulemesa ne bana abatambuza
1: mulemeseza
0: emisa ekyokukola mwogera munyumya munyumya munyumya abamu bava naye ne bakubule bababuuza yabaye gumubukuzika wadewa myaka ebiri ngetebamanyi alisa abaana bameka mpawo
1: kati waliwo omulenzi omugwesiza kwogera erinnya ye kandeke weewaffe ejjandira tuba tuli mu kuziika omuvubuka omuvubuka yaffe ya ku myaka nga 25 mu nnaku omukulembeze w'eddiini asoma misa oli ng'ali mu kwebuuza bale twangwe mupiira gwa manisite simana na biki gamba yika kati mupiira gwa manisite wano kati wabegujira wate
0: katibigata kati nkuza yoyo yesano kunonyerezaako kati nekisembayo bannaffe bwebanga mwina omuntu empagirwaga ne bwabanga wamaanyi atya kitwandisabye buli muntu abe mu mativu nekyalina temulindiriranga byampagirwaga kuvaawo ange mulwanire ebyo kyabulabi omulugu bwe gususse bane muyinza n'okulowoozesa omuntu mwe mwamuggyeewo era nti balagirogaba tibalengeje badde balwana muleka bebaggyewo
1: omusajjabadde
0: baagala bintu omuntu muwe ekitiibwa muleke agende buli omu kyakoze kyekiki yabanga akola bwabaga mukolaki
1: nabaako omulenzi eyagamba nyina nga jjajjawe nga nange empulira jjajjawe azaala nnyina jjajja omukyala azaala nnyina n'amugamba jjajja ndooza ennyumba eyo nze nja okugisigaza ennyumba gy'agamba sina wa kika ekyo
0: kati yewo nooba katukomewo
2: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye yumu yogiro bulunje nina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no kwenye sapiensia ensambia, echechizi mutuwa chigonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, netents.
3: Tukubide kunotu msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
4: Owangi, sempi jaya wedaru.
5: Jarita iza utalaruka. Emari yeyona. Yesana wo, mnabambula wo mudiro.
4: Mambi.
5: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bucks Insurance. Fifika, abasobolo kumala wubu sibobu wabukutu. Seko mugwangu dala tuline bikabya insuranga insurance yabakozi eyebiduka tulina insurance yomuliro eyebisiwe bikugwako obubingo bade tuwetegese insurance yemigugu egisabalisibwa ku mazzi insurance etangira obuti abagobutira okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde Max Insurance tusange ku tabiri ya fekulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabya amalala okwetu Lola Uganda yonna Parks irunga misibwe kitongole cha insurance regulatory authority of Uganda Parks our insurance partner
6: The friends of Mother Kevin and the little sisters of St Francis of Assisi in Kokonjeru with pleasure invite well wishers friends of

0: Kali, nkwebaza webaza uwe kumbira ku radio ye Kereziya chenda munya katonyeze nya fama radio sapiens ya enkuluze ya magezi nsulo muziki nebyo mizanyo fcha tambula pola pola program yoyisa program kanyumisa eranga obwereza nikato ateno mukuru Kristo Petro naye wali tambula pola pola ziwa mukaga za tumbi zitujjawo wano na fetu gatwe baze ya zimba ondo banna fenabo ebatandikirawo kubambaga sebo kakati nade nade tunulira tuze kunono
1: sebo
0: butudda kunono nebintu binade tunulira mu mwami Petero
1: sebo
0: engamba enono
1: sebo
0: obulombolombo
1: sebo
0: ebintu ebimu nga byewuunyisa naye tenga biki nga bituufu ate omuntu eyadda ngamba nti n'abantu nga w'amaanyi nti omuntu agenda kumala omuntu amala ennaku mmeka mu nsi nemugamba bwekityo bwe kiina okuba oba buyita bulombolombo nemugezo zibayita ennono
1: ate buli wamu weebuli
0: buli wamu weebuli
1: esebo
0: bw'ogenda mu bwakabaka nate tunanye obwakabaka oba obukama si bukabaka ne tuyita obukama bwetoolo balina obulombolombo bwe nayagadde era anagadde ennyo omusuuga
1: akulira ebyennono
0: naye yoga nti okungubaga ennaku mwenda nabagamba tukungubaga atuuse wano omuka
1: omugutabwatuuka nga fetandika
0: okubalatandika so singa ali eri otina bukaka funti ali eri amala kola ki
1: bwatuuka wano nga tutandika
0: okubala ennaku ate era mu ngeri emu
1: nalabanayekitula
0: nti ate ekikola bulungi era kinakugambako luli nti omuntu avunaanyizibwa okutwala amawulire g'okufa kw'omuntu yandibadde mu butongole yandibadde nga yasaanidde
1: kituufu
0: kubanga ye yalina okutwala amawulire g'omukama okujja omukono mu ngalo
1: yabitegeera
0: era mu butongole yakwata olupapula n'asoma n'abikira ategeerawayo amawulire nti omukulu yakoze eki
1: mukulu ajja
0: omukono mu ngabo okyo kitegedde nagamba naba ne basajja be nti mwambuka olusozi mutegeeze obukama amata koze gatya amata gayiise amata gaatikire okitegedde nkakasa nawe obadde otunuulira obulombolombo buno
1: netegereza
0: egwe kakakubanga kyemmanyisiza
1: nno
0: omuntu ategeera ebyennono nokuba kati ngaolina byotunuulidde tuyitiremukko mu dakiika nga
1: wesiva kakati kusookera ddala enjole watwogera ku njole mu buganda naye eri baguyita omuguta
0: ano mu buganda ssaabasajja bwakisa omukono tetugamba nti tendaga nti omulambo tugiyita enjole baguyita omuguta
1: naye nno ate bweddaano mu buganda omuguta gutegeeza omulambo gw'omutabaazi kitegeeza kubanga era abadde mutabaazi bamuyita muzza ngoma.

0: Togo kangi mtu ya bikuwa atagana. Katina jina uide nye chigambo kujo mkono mungabu. Kajita angabu. Nefano tujita angabu. Nga kwe kufa kuwa mukama. Neja jika mwantachu uide nyo.
1: Nechi gamba matagaisa matakoseji.
0: Matagatikire.
1: Kaka sauli anga mutoro waga ntia matagatikire. Omanyanti. Mutawana kwa zekutia.
0: Kwa agudeda. Kakati. Zeru nachu ya mkusoka yesa aso kuchitegira.
1: Kwandi bado nkubida akasimu nombuza eyo mbera yo nyo bimanyi
0: na yesa asa ushitegira nade ukire cyo mukono mu ngabu ejo nakitegira kubanda cyaje kifanagira muko
1: eh ayiye yo nkubiranga
0: esebo
1: mbera yo nyo
0: kale kale kakati okungu bago kumaye nako mwenda ikiracho
1: cyo cyankizo
0: cyankizo emiko yokuremberwa mu abantu abennono Kutu wawo gedeko mkutandika. Era ngo musuga. Ya kule melamu. Era. Ngaba kungubaga. Ngaba amba de kanzu entera. Wabu yangi kanzu elike chifundi kwe chodo bugo.
1: Kutu gababa nange kanzu entera. Kwa jamba de njerere.
0: Nga tili yuko koti. Yuko
1: koti.
0: Wabu yalike chifundi kwa chodo bugo.
1: Chodo bugo.
0: Kukua kungubaga.
1: Akungubaga. Era kutunia abasajja bonna basinga.
0: Aha.
1: Uko kama bwitoro.
0: Na dalabe toyirwa kensonga.
1: Kensonga. Dalabe toyirwa kensonga.
0: Na dalabe toyirwa kensonga.
1: Ebamba de kanzu enjeru.
0: Ese.
1: Ebamba batia.
0: Kuliko ekifundi kwa chorugo.
1: Kwa chorugo.
0: Tega. Tebata de ko koti
1: bali mukukungu.
0: Siwa kubante koti bazina na ye bali kunono.
1: Ari kasaba gunde koti baba vude mukungu baga. Baba geze mikoro.
0: Aha. Kakati. Au ekyo ekigwa na uyide nye ekigambo we unye nno enjole y'omukama bako twaiso omuguta tugumaga ibwako buli muntu
1: imukuru ekitiwa iba abadde empologoma
0: aha
1: aiga kati ora biko empologoma ora biko omusota oyizo ngawa enswera ngawa agisere bagagisitule Wato jisula o.
0: Ah. Ero gamba sete kila.
1: Ora yake emprogoma ngabo itunula.
0: Ese.
1: Ni bibamfu.
0: Wande wange.
1: Tusula jikwa tamuliso.
0: Injo gamba.
1: Ni ndi.
0: Injo gati amukira wanda.
1: Hey.
0: Kakati. Songe nda ya neunyisiza. Engoma zivunikibwa. Eh. Namu abantu bavunike ngoma mbwa kaka bonno okweto ola Afrika. Okuvunike ngoma obero obikira bantu
1: obikira
0: aha kati gobo jivunika
1: obotegeza anti
0: obotegeza byabiyala
1: mukulembeze abaye sizo mukona
0: famanye byennono busanga mesango engomo jivunise
1: ntandika mulanga
0: kuwabo kubi mulanga ndo kumusajja
1: mbira mu Buganda nzirukanzira mengo
0: omusajja ndo musajja ayagudde dalu basi gudde dalu negwe abavunise ngoma
1: Gomba
0: dewa. Gomba ese mitawana.
1: Yeah.
0: Echi dada. Amafumu. Na o gasu ikibwa. Kate chijugo. Nga chichiri kutaka ambu debu no. Mwete geza mbu kama watu. Echijugo chile chifumita. So o muunda. Gwe gwani wa debu simbi ya mutaka. Na ye. Uwe mbele na yoku ngubaga. Uwe uunye. Ogendo kwa nga amafumu gona.
1: Ekitegezo muzira akoze eki
0: agudde kakati ekirala ebifaananyi by'empologoma byonna webiri bibikibwa
1: ekyo kikulu
0: pologoma
1: teriiwo
0: bwebu kulombombo ne bwe neetegereza nenageza okwetegereza nga bufaanagana n'omulombo okwetuula Afrika kungi mu okwetuula amawaga Afrika mangi bufaanagana muko
1: Anti olumu ebintu ebimu bifaanagana mu olw'okuba nti titwawukana nnyo.
0: Titwawukana?
1: Titwawukana.
0: Abafirika bitukiriza mbi ebimu.
1: Ebimu.
0: N'obuwangwa bwaffe bwe bumu.
1: Awo nno. Kale bintu bingi ebyabaddemu bwoba otunuulidde nammwe bennyini muyina okuba nga mwena mwatunuulidde ebyenjawulo. Kino wakitunulira kitambula bwekiti, kino kitambula bwekiti, kitambula bwekiti, kitambula bwekiti. Nzikiriza nti mwabira bye biwera. Tujja kugenda nga tukuba tooki mu ebyo bye tugenda tulaba.
0: Yes,
1: ddala mu tugenda mu wakyabazinga, tugende mbuka mwe tolo mbuka mwe unyoro tuje wano tugende mu ewa mumbere kasese
0: mchao niwa mswaga jani
1: hatu jika tunurido tugela gaya tugambeti wano gamba gole me kusiku kufuka gamba kono na wakamu kono na natuka wangu wa barata niko kubono
0: Chitari chitu.
1: Ngama tu gami nti wano, watu ine ngoma kasatu zivuni, katu watu tegeza kilala.
0: Mbole, sebi, mauli ya ngala.
1: Hivu jake ndo sangenga, chisikirize, chifana nche mbolo goma chimi lide, wefure nya aine chisataka chwa kewa msano uchivike.
0: Uletu usi. Ata uyono, uyo vyole sate vya.
1: Wefura.
0: Wanga tomanyi.
1: Hii.
0: Naipozi kusonge yu. Ya kuzejaga di unzika ngamba nti. Gutu sinze nyo saba sadya. Tuwa kuwome bubi. Ya mazima tuwa yenje denyo.
1: Tuwa yenje denyo. Hendo muna ange. Mkulu oyo omukama.
0: Nesemu.
1: Haba denyo. Munyua nyo. Njini dara.
0: Nesemu.
1: Wa saba sadya kabaka. Ya yu mkubada wakuza. Ya kukulu muka. Katambi ya kamu. Gagati bubufuna njizi wabu ange. Okula vila mtuo wange.
0: Chitu.
1: Kare no saba sadya. Tuvungere kumusasira bibwako munywanyi we
0: munywanyi
1: we ate gwe yalabi gwe yabanga muto kati abadde atuse batuse okogere ensonga
0: basajja bakulu
1: ibasajja bakulu nga batu age amchaira ke mmengo yabake ensonga zibakola chi
0: zibatanya
1: ubon obasa basajja wabanga asimi nalabika kumbu bubukama bwe
0: ate kigana
1: ni banyumye imbozi
0: kitufu
1: okitegedde ne kumbaga ya saba sajja
0: eso
1: umukama yaliwo
0: burungi nyo
1: burungi nyo kai tusasira nyo mukulembeze bwanga yabadde omukuzi omukuru
0: eh
1: ari na Uganda balekera omuito omusugo omukuru nyo kisikiti

0: kale tukwebaza okubeera ko ku kyenda mu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkulu z'amagezi nsula muzik n'ebyemizanyo olwensonga yokuba nti akadde katuka bannaffe bayingidde mu wali ati nga twetaaga ensonga zaffe okuziggusa eka tukozesa eddakiika nga ttaano ate okuggyawo bino ebibadde bisigadde olwokutyoke twolekere ekitabo obatyoke tuwayiwayemuko ne bannansi abali eyo abandyagadde tubeeko bituwayaamu nabo kakati mu nkola yaffe nga bulijjo tuba n'ekisoko n'olugero tandikira kisoko
1: ekisoko kigamba nti emmeeme okukuba ejjebe
0: emmeeme okukuba ejjebe
1: kitegeeza okusanyuka
0: okusanyuka emmeeme bwekuba ejjebe olwo nno obeera mu ssanyu lya nsusso olugero lwaffe
1: lugamba nti gw'olulambuza yalusalako olwo nno luba lusuku kakati kaweerezaako omukulu yawandiika gw'olulambuza ate nga naye muwere musomesanga munnange
0: gw'olulambuza
1: kakati awo nga tuvuddewo tugenze ku byogero obimanyi
0: byogera obimanyi
1: birondeese ennume y'ekigwo
0: ennume y'ekigwo
1: ennume y'ekigwo kyekigwo ky'okuba omuntu n'enkoona n'enywa ku ttaka kitegeeza enkoona bwe ba tenywedde ku ttaka eyo teba nnume ya kigwo kasita enkoona enywa ku ttaka eyo gituya ennume y'ekigwo
0: kasita omegga omuntu ekigwo enkoona n'etanywa
1: eteba nnume yakigwo
0: eteba nnume yakigwo
1: abantu bakikozesa nnyo
0: wabula kasita enkoona enywa
1: aga nti omusajja bamukubye ennume y'ekigwo si buli kigwo nti ebeera nnume
0: era ebiseera ebisinga enkoona wenywa ogenda okulaba ngaoli takyabiraba bulungi
1: biba byangu kakati
0: okulaba ng'ali mu kumanyaganeeka ate oluusi ng'alina bulaaya
1: ayinza okulaba obote ng'akomyewo kakati tugeze ebika yennamuziga wa buganda nina ebika biri bina ekisooka tulina olukato ono bazzukulu ba kikato ekyangu
0: abolukato abolukato mbatumidde
1: nina ekika ekyekibe
0: ogayi bazzukulu baani
1: ba kikato ekibe bazzukulu ba muyige ebulere
0: ebulere bannanga bali ebulere mbatumidde
1: bazzukulu ba muyige
0: muyige ebulere abo bebeddira ekibe
1: beba ekibe tulina munaffe gwayitanga muyige kristofa weyatunkana nyo mumpaka z'oluganda bakati yabulira wa banne kakati
0: bannange waliwo enjawulo wakati w'ekibe n'embwa abantu abo banjawulo era beddira myegyo miziro gya njawulo togambanga nti neddira mbwa n'ekibe kubanga bifaanana
1: ab'embwa tujja kubalaba tubabala badde bazzukulu
0: bamutasingwa
1: kati eŋŋaali bazzukulu b'amaweesano ebuzooba mu buddu
0: ab'ebuddu mbatumidde awo
1: baŋŋaali tusembeyo amazzi g'ekisasi oba we tuyita ababoobi bazzukulu baawo oyo eka juna wali ewaffe mu buddu esebo
0: otukoze bulungi kale atujja kudda
1: tubalire enyongereza wano
0: ebika ebyo nga bwe tubyogerako tukyabyogererako ddala twasobola kuyita awo
1: kubiriramu lukwakwalo naye nga tujja
0: kudda tuba emibala era mwetegeke okuba emibala gyammwe bw'okuba essimu ng'otandika okuba omubala
1: bwe bukulema nga tukutanze emuti omubala
0: uli muti omubala gwo kitegere era olukuba essimu nti nze gundi nti otyo timwamyani nti mwami nsubuga otukoze bulungi tandika na mubala
1: ogw'emmamba
0: gw'emmamba
1: ng'odda mu by'okudda okukankana
0: ate ngaoli kukuba ogwaba empologoma nga tukubuuza watuukayo ddi eyo yesebo
1: ampisa enyongereza
0: enyongereza tebantono
1: tebantono ddi lwe tuggumira mu luganda engeri esooka naye nga sinageerako ekyo okuggumira kwe kuwandiika ensirifu ebbiri
0: munyingaemu
1: tuggumira singa tuwulira ng'ekigambo mu butonde bwa tukiggumira okugeza ekigambo nga ekibbo
0: waliwo babbi
1: baziribiri okutta notawandiika okuta
0: owandiika emu obugambye okuta
1: owandiika ebbiri kwe kutta era tuggumira bwe tuba tuwandiika ebigambo ebyagandawazibwa ebyava mu nnimi endala
0: dalanga olimi olungereza oba oluswahili
1: ebigambo nga kyali kyava mu luswahili wandika kyabiri ebigambo nga esati kyava mu lungereza wandika sabiri akasembayo tugumira bwe tuba tuwandiika amannya agalaga obusukkulumu amannya nga saba minisita saziba bbiri
0: saabasajja
1: saabasajja oyo agalaba obusukkulumu naalongo naziba bbiri awo we nfundikidde tunyongereza
0: otukoze bulungi era naawo wennyini tugenda okuyita gwe ssebo oba nnyabo nga wandyetaaze tuwayeemu kano ke kaseera tujja kuwayaamu tuyita ku ssimu zino noti 755 4 7 5 3 4 7 8 3 4 7 8 5 5 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 8 3 4 7 tuolekere kitabo chafe bubanga joli awoita tuwaya jatereze chuma cha WhatsApp awaise ku WhatsApp mujja kuba katono nyo tujja kubanga kanda wano kale kino kino kiterede tujja kuba tusobola okubanga tuuliziganya agambye atya banafe bali kutuweereza wamu n'okusomesa naye nze mbadde nsaba kumpa bulamu wamasinga obuuza omwami nti maama wo aliwa n'akwanukula ng'asonga namumwa gyali wamanza nze mbuuza eyo ebampisa nnungi era kitegeeza ki sigadde nze bakulu bakalu pole okuberubaga ekyo kandi kimwanukule nga sina bana kuvaawo tekikkirizibwa era kityoboola kijeebuula kijungulula
1: ekitiibwa
0: ky'omuntu oyo siteka ekisooka si kirungi kusonga mu muntu ate olaba tugaana lugalo ate omumwa okitegedde oli bwakugamba nti omuntu ayiruddawa n'omukono gwonna mugambe nti wali n'omukono mulamba tekyalibadda nti wuuli
1: tosonga
0: muntu teekayo omukono mulamba omugambe nti wuuli wali
1: omumwa
0: ekyo tekikkirizibwa era kityoboolera ddala bwami bakulu bakalu tukiddangamu ekyo bwewalanga omuntu akikoze ekyo genanga bwaba mwana muto mukube omumwa obumu obwo njakujja kujja nze njja kusasula mudafe twesinye okuwuliza zinange oli busiika ani ono yesebu
2: nadde ntabuuzaako ekigambo omukyala n'omukazi kyogerebwa kitya eri bbaawe ayogala nti mukyala wange oba mukazi
0: wange
2: nadde nsaba okunuunamya mwana
0: kale sebu
2: nebale kubeereza
0: kale sebu nti omusajja yandyogedde ekigambo ki naddala ng'awasizza mukyala we yandimuyise mukyala we oba yandimuyise mukazi we ebigambo byawukana bitya
1: ebigambo ebyo byombi bituufu era byombi asobola okubikozesa
0: katono nnyo katusoke tukwata ono anet atalikaagenza katusoke okunyonyola oyo
1: ebigambo ebyo byombi bituufu kubanga omukazi yakaza oluggya oba n'amaka ago naye tekivuga bulungi ekisinga okuba ekirungi ekyomukyala kyekiwulikikwa obulungi so akozese nnyo erinnya mukyala okusinga omukazi
0: nti ono mukyala wange
1: okusinga nti mukazi wange esebo kisinga okuwulikikwa obulungi naye nga byombi bituufu
0: kakati katulabe ayiseebuyi buno munnaffe
3: omulongo
0: wangi
3: kulamukiza
0: kale sebu nange bwetyo
3: n'omuzira mamba amulamukiza
0: aliwa
1: sebu
3: simanyi mbili kiatulunga kukuruze ya magesu.
0: Yesu.
3: Kiti waga simbi na pingo.
0: Yesu.
3: Mchawa kongeza wa katono nye kumsonjo jumata vatu yon kazi na mchari. Kula ambichi kwa masini zeno wabela ni kodi kinja ulo. Nivaga mantino unaku wa wakazi. Nivaga itabu ya weze miaka kumi na mnano ukuta wa. So waga nji wa wachara, waga tako nji wa fumbo.
0: Wa fumbo.
3: Awa nishiwa nchichi hao kai. Jeseo kwenye mpuri zilanga uli josefa mkilasi. Nimbi dene nsonga ya waka waka jitwa wila kwa uchiewete. Tumidevu ya uza yu sapiensia.
0: Yeseo.
3: Na gasi mpanga ya nabi.
0: Kale, kwaze buru uji. Agasi na bingo.
1: Yeseo.
0: Akutumide nyo. Gabi eti. Wibali.
1: Nange mutumideko.
0: Wibali kubira.
1: Na wali na bingo. Na.
0: Kale, katulabe. Ata isi watu. Munafe.
4: Hele. Kwa msiza mlongo sebo.
0: Kale sebo, nange wenti yu.
4: Nemzira mama mla msiza.
0: Ali sebo.
4: Mzi serembe kabowa.
0: Serembe kabowa.
4: Mwibali kuwele za vana.
0: Munangu wibali kubira ko.
4: Mbuza nangu mbuzo omuzira mambo na njagara nanga mbuli yuka waka ya sembio kubo mtuwa wafe mwaka waka wabu gandhi wafe wano. Mama Jackie mba temideko nyo wakuli za nyente lao.
0: Yesebo.
4: Ni mama tutone chibu ye. Akume.
0: Kare sebo sawa.
1: Yesiga na kuru wawo. Kawaka amu kubali kabatu wakunda mwondo nga bato. Kubali amu kawaka mwondo.
0: Yesebo.
1: Yali kawaka wa mwenda musebu no lwachi ndu oyachula na mundu nga muto dalanno nituddamu tufala kawaka Daudi chwa oyunaye ikyamazima yali muto oyatu ya kunda mundu beba mukubachia kubachia sinzo kwenda mundu nga bato ne bali ngomanga bato iyanga ne bafana abakuza
0: kawaka Daudi chwa woku biri
1: nekabaka mulondo bali batoddala
0: ngare kawaka Daudi chwa si yatuzi kwa kumi na shenda musa
1: kawaka Daudi chwa yatuzi bwanga jukira ngamazo kutwalaganya kawaka mwanga mutute mwanga ngusa mwanga woku biri kati ne batuza mutabani wenga chali mutoddala atoli namulo karaka mulondo chibuku bajukira na chibingali amaze okizo mukono mutabalo kakati ne batuza ko mutabani we chamazimangu li muto dala ese
0: kale shitegede sebo omukuru kati sekabaka ye ali kabaka mwanga okubiri bamara kumutula mwanga nguse batuza kino kabaka Daudi chwa ba muzaranga munana lukumi runana chenda mukaba
1: esebo
0: ne natuzibwa kunamulondo
1: esebo
0: lukumi runana chenda musabu kitegeesa ino mwaka gutya
1: gwayo mwaka gumune nako mukaba
0: natuzibwa yamutira ko nabashi
1: nabakuza
0: nabo tuli baleta nga akade tukafunye kale bwetu bifana ganye kitegeza ndi sibu kama watu lobo kawe bwateka ko omuto kwe bwateka ko mutenyo bwaka bwabugana bwateka ko mutenyo omwaka gumu
1: kitu
0: kabaka Daudi chwa kale awe tuli wendoza ndoza tumaze okumuddamu
1: ese
0: tumaze okumuddamu ndoza mu bufo obwe nyini okwa tuna kadde tujja kuba tuyita kadabe wa WhatsApp wabanga wali yaliyo nabo tuwa kumwaganya ale tugende kale bannaffe mwebale kutuweereza wabuna okusomesa namaliriza ono agambye mulongo katone mukuru Petero ngwa buzitomu bale kulungamya lulimi Luganda Sentongo Beni wano Manhattan New York City United States obudde bayita obwa kateketwi tukusuntwa muddamu kateketwi mu biseera ebyo kusogora Twamuddamu ekibuuzo kino.
1: Nizo kwa kikomyo bukomi.
0: Kizeemu buzi naye nga twakiddamu ekibuuzo ekyo. Kale. Ono agambye atya bali kusomesa ggwanga ffe kwe tuli Kyankaga ewa Kiso sewe wale kubera ko mkuru chankaga wachiso sewe kutumide konyo bya nsuso katufuna yomu yeka te tubenga tugenda kumudumu kitabo chafe chikonyogo iwo tubanga tumwado mwaganya atikati na agenda kati mfungu mkuru wanji we bali kubera ko sebu nafe bwo sebu nina yoli wala sikuulira sikuulira bulungi yesebu
5: nafogera kwese ekyagudde kyoro
0: wanji
5: nitakwendela kubye kubye kubye
0: kubye kubye
5: kubye
0: kubye
5: kubye kubye edwa sayo vye mbadi edwa kutu mezi kato edwa gaye mna edwa kwa kwa linga mbela vye kutara kwa vula mburu ananyo kwa vikanti mwete reka na mbio na mwete
0: Olesonga ya akade ate ne mikutu omukutu amayengo
1: simalungi
0: tegasoboze sakulira bulungi otusasire sebo naye yagamba ti byongabola bitolo ifanaganye abulijo bibadde bibaawo enkayana okulemeze bwennono tesera ko olusi zibayo kale nekisinzira ngeri gemuzi kutemu okana kya buntu
1: eso
0: nuko yagaliza rusa kya buntu
1: naye
0: ngeri gy'okutemu ekintu ekyo anti balugera nti ensibambi
1: eriya mutere
0: kale nno engeri gy'okutemu ekintu ebyo nayo nkulu kale ono agambye nti sebo redio yali evuddeko saba bulira byemwanziramu baaba tukusaasidde nnyo mukulu naye kaakati olwokuba ntakale nako tekale ku bweyi waffe katujja buno obubaka butono nnyo tujja kubawo n'ekitabo kati sabiiti ejja yotanikira ku mukuru oyo omukuru ebimuku byebyo tubijjewo kati akadde ka tusobosezo olwokuba nti bannaffe wali bayingiddemu uko tudduka kipayopayo olwokuba nga ate ensonga tuzimaliriza katujjawo buno obubaka tukomawo n'ekitabo kyaffe kikonyogo tobaawo
6: nyomu bifo ebyenjawulo ne bayita omuku
7: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
8: Leero ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'omwenda Ekereziya Katolika atuwa omutuukirivu Nicholas owe Torrentino. Nicholas yazaalibwa mu mwaka gwa 1205 mu Sant'Angelo mu ssaza lya Famo mu Italy era bazadde be ye Compaginonus di Guarut ne Amata di Guidian. Bazadde ba Nicholas baali tebalina mwana n'omu kyokka nga bakuliridde ne beegayirira ng'omukama buli lwe baabeeranga ku kiggwa ky'omutuukirivu Nicholas owe Myra nga basaba okufa funa omwana era nno kyaddaaki omukama yeyanukula essaala yaabwe. Nicholas yeegatta ku kibiina ky'abafransisikaano nga wa myaka 18 n'afuna obusaseredooti mu mwaka gwa 1273 era yamala obulamu bwe bwonna mu Torrentino mu Italy. Nicholas yayolesa nnyo obumalirivu mu kusiiba, okwegayirira, okuyambanga, okuweerezanga abaavu, abalwadde n'abasibe. Yali muwombeefu era olw'okubuulira ekigambo kya Katonda n'okubudaabudanga abantu yakyusa abantu bangi mu by'omwoyo. Nicholas yafanga ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1305 ku myaka 6 oluvannyuma lw'okulwalira akaseera akawera era yaziikibwa mu Torrentino mu Italy. Ono nno yalangirirwa Papa Eugenio ow'okuna mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1246. Nicholas yawolereza emyoyo emitukuvu egiri mu Purgatory abaana abawere n'ensolo. Nicholas Omutuukirivu otusabire.
9: Chenda mwenye katonyesi nyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo Radio Sapiencia Ujaya nyimidu wabu wa program kanyumiza
0: Tuwebaza okubera koku chenda mwenye katonyesi nyafama Radio Sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri ya muziki nebye mizanyo Ndikato wendi ateno mkulu Kisto Petro Mwabuzito na ye wali program jyotu chata mbuzi wa jyotu chata embeta ye program kanyumiza tuwole kidi akasera kano kenyini ya kekitabo cha fe wanono kutuita omushi kakati kanso kemaro kujia wabantu batu bandafa baka kensa wagena maso no kubuze vibuzo Sebo wanyabu kwa mpuliriza. Kwe gairiti. Wawo programu zo nabe ila nganga uzeteze. Nganga we wandi isa. Uleme kugamba. Uwa kujotu nyo nyole. Ntizeba na elinya sali kwa lachi. Bani ndo kwa baku somera programu emu. Motali. Kakati umutawane kutandikirao. Kalino chiku kakatako. Ato kubera kumukutu ogo. Wa magu ensonga. Nawe nozi kekuka. Mumbere yu, unako loku tano, unako zo mwezi kumina lumu, mwezo kwa mtunda, kubibili ya bili mukaga. Abantu wanda basu ubiru wa wano, ukujia baba soye, nebibuzo.
1: Nyeso.
0: Miaka kensa. Musasi zi Steven ingava nansana. Selipita zi nsambia yese, loza wibana oba timu, tiba zita timu, ebibinja.
1: Nyeso.
0: Chiba wata demusete.
1: Nyeso.
0: Mfugini de. Tuinako Sekito Nathan Avansanji mwagizi wa Evertoni njoga na mulaweko na bulungi bwante kare doza ye javeyo ya chichibinje chumulese awagira cranes na awagira na Evertoni kandozi yotiribu ungeleza hao kakati tulinawo ajiru Edrin abagaba ndelesedele sebugwao SS kale tulinako nomukuru Senkungu wota Senkungu wota abanna kaseke ayo no yewandisa kwa namunigina kale no munna esebo ba esebo bubawe ulide kambadde mu musasi Steve Lee nansana Sekito Nathan ubansanji Nekubako omukuru Agiru Edrin gabagaba ne Senkungu wota gabanna kaseke bakuru encha mubinyika mu nsuwa uzaba kitegeke
1: ne bagoba wano
0: ne bagoba wano
1: ebalwao
0: ibasambya sambya ko okukira ko owembaliga gokoze eki
1: babikide
0: bereyo kale mu mbere sebo
1: kakati
0: twakoma wa kunsonga za mukuru tumusange ne banne
1: tuli mu mbabi ogolimi tuluse mukanyimo kafika na kawoma kawome yanabuka nuno mutusoma ebitabo byenja bo mwitu chawo mu Uganda
0: yesebo
1: era katabo ke tukyaba mbagana ko kika chikonyogo akawandikibwa twanuka musisi kati dimanse wedde
0: yesebo
1: twala twakomekeje sule yo munana Esule yegamba nti entokotoko ezala embete.
0: Entokotoko ezala embete.
1: Bwe twalabira abampe mbaabo nga booga benna be booga naye nga Tomu abawulira.
0: Tomu buli kimu kimugwa mu kutu.
1: Aha.
0: Bo balowooza gwe bateeseza kalimu.
1: Naye kuyinga egyo batamu lukido. Awo nanga abawulira. Kati twakomekereza bakkaanyiza nti bateekeddwa okusaba amagezi Tomba mu jjomangu. Iya kumundu guno nga bajja kumulumba mu makage baji bakupangisa kabaganya agenda amulumbe mu makage ago mu mabira yabamu kubira esasi
0: abusanyeyo
1: awe twakoma katandike esula eddako
0: nendoza kati aba olugula batukirako kusebageya nnyonyi
1: nga namunyali kunju
0: bateza kuba butusasi gayao
1: ali aba
0: ate kwali kubala kuba uli abulizi no kubale ngira ngabale
1: ngabalaba nenga bato bamanyi Buganda musuweno eyomwende egamba inti kaweke anjabulira ate nange nature wa awe tukiridde suwa ya mwenda
0: kaweke anjabulira
1: ate nange nature wa
0: nange nature wa
1: ani ye chawa
0: tumusange tujja
1: kumumana tumusange
0: ndoza
1: tujja kumulaba ya ndoza tumusange nali njagala mfulume nedire wa tata kubanga nali mazo okuvumbula olukwe kula malungi lwelukwe lwe nalaba nti lwali lungasa okusinga ebeera byonna binali nfunyeeyo ku musango guno naye ekyennaku lwali teluwombuulya bifa ku mundu eyatalukido akakasizza abasajja ebatalukido
0: olukwe lwali lwakutta ye lukido
1: babyogeredde byonna
0: lukido nabigenderamu
1: neteekateeka bazikoze
0: kiri kimu emundu eyatalukido
1: neteekateeka ziwedde ez'okumuttira mu maka agag'omu mabira byonna abiwulidde naye kati emmundu yatalukide eriruddawa
0: kubanga yeyina okumutta naye
1: kyamazima emmundu eyo yali yakawaatwa naye si kyangu kugamba nti yali akyagikumya mu nnyumba ye yadde ku kibanja kye ensonga eno yampaliriza okugira nga nkyabeera mu nju omwo nga ndowooza nti obaoyawo banaajogerako okugumiikiriza kuwangula bingi singa saalindako nandifiiriddwa bingi basenkaggale bano baalina omuze ogw'obutatuukira ku kye baagala kwogera baasookanga okweyogeza ebya swakaba n'olowooza nti balina kye bagenda kwogera
0: nedda bo babyabanga yibagasa ayega tebigasa tomusange
1: oba gamba n'okusobola okubuzaabuza balabirize bali abali mu nju beebase
0: wamma
1: basobola kweyogeza ebyangungu ebya maani naasin
0: kumbe
1: bagenda ku kyemmundu
0: balina omulamwa
1: kati bakakasa nti omukyala afuluuta awo nebaka batwala kibasumulula ebyabwe by'obutemu bwabwe
0: naye butofeera abo baali bajega ensonga ezo bazogerera mu nnyumba
1: ate golola baalina sente zigera bifo bisanyukirwamu
0: balifunye ekifo ekiga lumu
1: Ssaabasajja
0: Kabaka yasiima n'agenyiwalako omukulembeze w'eggwanga kubanga sidde n'emabega eyo naye balina enkola gye baakolamu balina bye baatula wakati mu muti wakati nga kiringa kibangirizi kakati nga ne bwokolotera oyinza kubunaye boogera ngono nga bali wakati wano eri kibangirizi kibeetoolodde bo wali wansi wa muti kakati nga ensonga ezo zaabwe bameka
1: zaali babiri
0: kakitegeeza zaali ensonga za nkizo
1: tebazagamba namawulire
0: naye kati buli mukiyumba kikubirire ekiryawo kiro
1: negoola baalina obukugu bano bye baali bakola
0: tebalina bukugu olaba batalukido obwereere
1: obulimi atugambe bwati abasajja bano atugambye nti eby'emmundu baali bajja kubyogerako naye era baasooka okwekoloobya eno n'eri tekyewuunyisa okulaba omuntu ava mu kyondo entebe agenda mu kibuga aye n'ayita ku meere wali eruzira wuuyo ggaba wuuyo ruzira n'atuuka ekibanga alyoka alinnya emmotoka eneemutuusa ku kibuga omuntu olw'engeri eyo atambula olundayandaya tatambulikka naye mugenda okutuuka gye mulaga ng'ennyindo yenkata muntu bwati atambula nga yeetuulula aba muzibu nange nno nali ku bugubi okutuulirira abantu aboogera nga balandagganga ekiryo naawe atudde osinwa ky'okuuma bwe kitabeera kikulu nga nze kye nali nkuuma weekanga ojjeemu enta ogutateganya baakugamba nti guzza nvuma nange naguma bugumi ndyoke nsobole okufuna kye njagala abedda baagamba nti katonda kyaterekera omulamu tekivunda newankubadde bassempampe baatuulira emboozi efa ku mmundu okumala ekiseera baalwa ddaaki ne beevaamu ne bagituukako kawaatwa eyali alabika nti alina obweraliikirivu bungi yasooka n'agamba nti ndowooza ono munnaffe kaweke anaatera okugenda naye nga tetunnayawukana tusana tusalewo amagezi agana awoya woya kawaganya aleme kuba kugwa bulira anti yatulaba notwala ye mundu mawanga yali ayaga okuba ko kyaddamu kyokka pati sina musale ekirimi nti kawatwa wamacho yogedde kirimu ensa ekyo ojja ku mutwe kusa ku kibegabega obaka ngambe nti osindisa astamye oli kawaganya mukoddomi wange kanchitwale bwe ntyo kubanga ayagaza obuta wange okumwoya woya kujja kuba kube nnaanya bube nnaanya obuli abasajja nenge gyebalandaggamu agambye nti akambu bwe kabanga kattula nga katuula nga kattula dda enti ne ziggwako okuddamu okukawagala kuba kubengwa bubenguzi kawaganya nga bwe mumanyi musajja wa mizi wafulumiza ekigambo ng'amaze okukiggyamu ebisusunku n'emiramwa kyokka newankubadde bwe kiri bwe kityo nzijja kwongera okumukuutira kubanga oluusi emwanje weesiga yeteebaamu mulamwa Patrice bwe yamaliriza ebibye waddanga n'agamba nti ekyo nno kiwedde naye twagala kawaatwa otutegeeze ssente z'onootwala okukuba ttoomu nga tukututte mu mabira kuba kawaatwa nti ate ezo nazo zirina okubuuza ndaba kye kimu neze natwala ku luli ga musajja kakole emirimu luli yatta omuntu ataali mu nteekateeka sente bamuwa naye kati bamwongere bonna siringi bisatu baazikkiriza kyokka olunaku olw'okutwala kawaatwa mu mabira ne lubalemu okukkaanyaako kubanga kyali kyetaagisa okumala okukemekkereza balyoke bamanye lwendiva entindo okugenda mu mabira ya Tom abawulira abakenga mu kiseera ekyo kaweke yali yeetegeka okusitula kawaatwa Mawangala ne Patrice baali bamusaba batwaleko mu mmotoka gye yajjiramu kyokka n'abazibiikiriza ng'amukkula agagambo agabatye musanga ennyindo yankolera waddanga yabasalako n'abagamba nti abange mugire mugende nze njagala kweggala ye katulo kaweke oyidda ddi eno okutumanyisa Tom lwaliswa mu mabira bannange nno mmwe lwakugayalirira naye Tom bwe tutamwanguyire kumweggyako ajja kutuzaalira ebyeru maka ebyazaalira ku nsiko omukulu ekyo ye yakirengedde dda kawaatwa naye gwe mungi awuliza ajjukira ti Tom gwe boogerako abawulira n'okubakenga abakenga wali waasirikidde bo tebamanyi kaweke yaddamu nti nzija kufuba nnyo nga bwe nsobola nkomewo eno enkya oba luli anti ekinkola obize emmotoka zeeno ez'endeega bwenyi singa si mmotoka kubeera zakkekwa sandibadde na kyaggaali ekiziyiza musajja bano kale wuli kaweke nga egyewuba mu kyalo nga tagenze kulima tagenze kusuubula naye agera kuteza ku ngeri yakutta mutta omusange neyewuuba nalaba nti abasajja bano baali batuuse ku njegoyego y'okuteesa kwabwe era ng'esigalidde kwe kwabuka olukiiko luwedde bwe ntyo nange ne njagala nze mba nsooka okweyanula bwe nakwata ku mugongo ndabe obanga ddala ebyange byonna ndi nabyo ne nkwata ku kyuma ekikuba ebifaananyi olwo natandika okwebuuza mu mwoyo nti ate kino naleese kyaki okwandibadde okuddamu ku kibuuzo kyange ekyo najjuka bujjukizi nti nsaanye okukuba abasajja bano ekifaananyi nga tebannayabuka olwo nno ne bwe mba ndyesimbye mu kaguli okubalumiriza nti ku lunaku gundi mwayogera kino nakiri ekifaananyi kyandinnyambye okugumiza amazima gange omukulu ala kuwa basajja kifananyi nga tebanakwabuka
10: eguli yali akubisa kyaliko kimyanzo
1: ekimyanzo tekibulako
10: agati agenda kuba kubati yamanya nti
1: simanyi bagamba lozi gaga funye Nde utagamba amazo gato de kwa gaga funye.
10: Abalowo simangu ga kufuna.
1: Ekifana naye ayagala ekifana nti wabaye mide mukaguli wali.
10: Aino edda nebi naka nezako ze sebwanga nazo. Nga changu nyo nga si zilinga zino nje kibyanso kijja.
1: Esem. Alati zino. Atwabe. O munyume ayagala omukulu ayagala kuba kuba kifana nyi. Na ne Nateka teka bwenti. Naga nkube abasajja bifananyi bibiri. Ekisooka naga nchukube nga tebategedde. Kwe kugamba nti nga buli omu ali ku bibye. Kale bwe bandiwulidde nga kapeza kapasuka tibe bwe tata. Tebandiye kumaguka kulaba ekibaddewo. Ate olw'okubanga ekyuma kye nalina kyaliko ettaala emyansange eggulu. nayo yandi nyambye okubakanga bwennanga bamaze okwekanga n'okubaguka tebandiremye kunjolekeza maaso gaabwe awo nno bwennandi bakubidde ekyokubiri tekateeka onyuya sejolola
10: tajja bugumu banna abantu bateekateeka okutta ateeka owakuba tebabatuleyo
1: owange omusirikale abanga musirikale aha atugedewe nti batugambye nti mba nkyateekateeka ebyo mu mwoyo waddanga kwe kusaba Kaweke amubuulire essaawa. Kaweke yadi ya tooki gye yalina n'amuyisa ku mulenganjuba gwe gwe yali asibye ku kisenge ky'omukono wano bonna baakutama beerabireko n'agaabwe okusinga lulandi babulidde obuwulizi kyonaba nga kyali kiseera kirungi okubyako ekifaananyi kyange ekisooka bwe ntyo ne nnasula akapensa n'ettaana emyansa luyita luto ekyennaku olw'okuba nti abasajja bano baali bajogoolikana tebaasobola kuwulira kuvuga kwa kapeesa ate kubanga ettaala ey'omukono eyali mu ddiiro yali yememula nnyo okumyansa kw'ettwala ey'oku kamera yange tebaasobola kukulaba n'amaaso baali bagatadde ku ssaawa gye bali balaba
10: ate nga era bwe buliaba waddanga biki era n'amaaso gaali tebalaba bulungi
1: balase n'olw'okutema ebisike mu kiseera ekyo omutwe gwantabuka kubanga bwe nali njagala bakole si bwe baakola bw'otateeseza nabo era ebintu biba bizibu wajuga ifanye olusitula kumala kuteesa n'abantu
10: tunuleeno
1: abaaobusaasisatula
10: omwaka levu booti katokutukusikeemu
1: bootibatamaze okuteesa abo baawaddanga kale olwo kiki kye nali nsaana okukola nalindirirako nga ngamba nti osanga banabbulula amaaso gaabwe nga busa baalirewo ddala nga bakotesa emitwe okutunuulira omulenganjuba gwa Kaweke oba baali bakyetegereza ssaawa oba baali batunira mukono gwa Kaweke ogw'entugga anti si kya bulijjo omusajja okuba n'omukono ogw'entugga so ate omubiri gwe gwonna nga gulinga gwa ntiitiri ntiitiri neebankwale nze ndowooza baali Kaweke atedde okwa Kaweke ali munnakibuga nga essaawa gy'asibye yabbeeyi ate nga yeine yakalimi
10: tesomeka mangu
1: tesomeka kati abasajja nkakasa n'essaawa ali tebalina kugisoma abo
10: kati lwaki tebagamba Kaweke n'ababuulira essaawa
1: kati ongaale mupaatiriisa amanyi okusoma essaawa eyo yakalimi
10: waddanga
1: baali bwemala budde waddanga n'omwenge gwe mawangala essaawa omuntu eyasobola okugisoma yali Kaweke yekka
10: nga asoma essaawane
1: Kaweke yenyaza okwa yali yesibi kinyumu nga tasobola kugisoma nakisoboka
10: Kaweke yali musajja mugezi yali muyivu
1: aba musajja omuyivu ali amuawo abajega be bati nayo kyewuunya
10: ayalagala bamugusiza ekikye ensi efe Utuwa mubiareyo. Ulea jasi vye tai. Na yamba li suti. Na sanga abanywa amarua.
1: Yesu.
10: Na gami abewa una nani kukunywa kumarua.
1: Yesu.
10: Kwa kugambia ndi haba wachinyu nchabwe. Kwa nga baina chabagala.
1: Chabagala.
10: Elaka stari alisomoka ndi mamula angirida. Yesu. Na mteka mchapa. Ndikati mbaka wa pali ya me. Odayono umula
1: wayo. Mchapa chegwanga.
10: Nga inga hini kile mchapa chegwanga. Ndikati ye mchise mulichiko le gwango lukuru.
1: Nesimu ze ya ba wanga. Ziba tizicha haliko.
10: Ne waba ita ute mwiza kumayanti ya agenda. Bamu ya mirewe mutegera. Fufu ye bategeza ati agenzi. Nini ulinga anywanga na mwe. Kati deka weke.
1: Nga ya na mwa katogo.
10: Kena no nyama wadaga wapu kusize soga zi.
1: Kato wame. Batu kami enti. Nakanda kulinda awasajja webatelema. Adeo wabula amaso buli omu ya tunuwa wawe. Kako mwekeza hivisa jabi. Koze nti nalaba basitu wa kugenda bugenzi. Che navaa mkolola. Mungeri yoku wakuliza.
10: Hey.
1: Kako kodole. Hey. Haga chifani chidi.
10: Nga musajja
1: mungu. Nga musajja.
10: Ili hawa nyuma nyari nyumba. Onyuma wakuno nyokuta.
1: Owa.
10: Ijali saga liko yinyini.
1: Agambe nti kakolo, chava kolo la. Mungeri yoku wakuliza. Bweba uli ya nebeka anga nyo. Kubanga wala manyinti mchala wadanga nekabudi ndidi. Beba si. Atenga wala uli ya bafuruta. Chivava wa maguka balare omukambwe na migoyo. Akole ya mungu yawe. Netuwa mwade lukusa.
10: Otyo
1: nalaba baganjo li selengamba mwoyo gwange nti ai dungu oyigangotta akapesa nena sura neta ne myansa atonge ifanye te chiwedde bale chiwedde sali da kufuka ndi ulira unajira mukasoni emisinde nti ekula okugenda kwesimba mulujja awaye moto kakaweke mweyajira ngabi walataka nagenda kisa kuluba nyini ngenga tonebe soka mungi dilankira mba mpeta bwenti nsonda ya kakubombu jireyo omuntu omugwe samanya chokando uzari kaweke wanga ya ina torch namulisane torch kaka santi ya netegeza kubanga omuliro gwanje uli ya dabulunji. Nebi kule bia dhida. Bianda ganti ya nekaliza. Umutu kwa aloza. Gwaka santa ya karika weki. Najina yimuli jaba zungu. Bakageze munyu wajita. Jimwerudi. Nebu abe mitala omuga. Akumulisa na akulaba. Bentu kwa mubitoka wazivu. Nempaga milomo. Olaba taduka chwala zima.
10: Ngomu keso mkutu wawela.
1: Nenu za wakesi. Wala kato keteza kuza mnime mungereza. Na wakesi bea mawanga maka. Kangizi nga banawenu muzimbabwe. Na hivyo kosti. Na uwa sumeba ige.
10: Karinyo wakabunu.
1: Ensewa.
11: Mikoro wane wafe jenja uro. Munga chigambo kwa sachwa.
12: Omukuru w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yebaza abantu mwena abawagidde omulimu gw'okuzimba parish church yaffe empya bannaffe mwebale byonna mubikoze mwebale nnyo kati tusereka tubayita okwetaba mumisinde mmunabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026 wano wetutuuse omulimu guzzaamu amaanyi kale tukoola abantu mwena ab'ekasengejje Banda Namusera Nkowe Kavumba Nabukalu Jimbo Bukasa Mubango Wakiso Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe, Mwena! Mujje tusereke nyumba y'omukama. Emijozi, jigule mitwale ebiri, ne mitwale etano. Era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku Parish, Sub-Parishes, n'abakulembeze b'abakyala mu Parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu ne batiri ya mitwale etano. Era omukulu w'ekifo, hajja kubeerawo okutikkula ebatiryo. Mujje tusereke nyumba y'omukama, nga tukakasa nti twaliwo. Era twawagira.
13: Hey, nkulaba oli wano. tulowooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola
14: ate nonga akisobola
15: ensonga eri emu kuzuukusa bwongo
16: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
17: mu budde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno
18: omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
19: amaduuka kirungi tewali muntu atayagala kubeera mu dduuka Kampala naye waliwo kapita atakukkiriza kubeera mu dduuka ng'olina kubeera mu ssa ate nga n'essa lyolina okubeeramu waliwo ekitundu nga kapito gw'olina essa lyawo tolisobola kati ekyo nakyo kyanjawulo kubanga lwaki nkyogera nti mwewola ne muddiŋŋana okwewola ne muddiŋŋana okwewola naye nga zeewewola zeezifiirayo naye oluusi ekizibu nga kiri ku ggwe kennyini nnyinika gwe w'oyagalira wogamba nti bizinesi yange wano weyina okutulya terina kuvaawo wabbeeyo okusinga gwe bw'okirowooza watulabye abantu bangi nnyo nga bazze mu akeedi ako n'atabugumya nambooge noga nti ono mulambuzi wa bizimba alambula ku kino na kino na kiri yeekwasa wano bakasitoma tebannengera yirira bwe buti tiate kati balengera ono ne kapito yennyini nnyini mutuufu naye atwewaganya mu bifo bitateekeddwa ku

0: webale kubera ko ku 9 munyaka tonyeze nya fama Radio Sapiencia kurusa magezi sura music libe bizanyo ona osinzo kwa ngotuliriza munafe tukwebaza kwe wayo no gamba tikambere ko ngamba uliriza Rwanda Radio yekerezia tukwebadala byansusho nafe tuli wano kugwandisizo kuru yekerezia Katolika ensambia kasozi kasozi walo tusinzira kulandwa yoli ensambia obutuka ngotuse obuli ku Radio Sapiencia Radio ya basumba tukwebaza no munafe okubera ko newe kumira ko kale sawa no zambude dakika izo bulanga mwendazo ka na fetu veo tugetwe baze ya zimba banda fe na batandikirawe mbozi yawe olunaku owaundo na fe tugetwe baze kwa ya zimba deko kwa abo owae
1: sebo
0: wae tufundikirawe katugenda kuumulamu
1: sebo
0: netuogira ku netugamba anti omukulu kaweke
1: sebo
0: ya mulisa
1: mulisa tomu
0: tomu
1: Kaya nagenda kasobo nga mpita mu bitooke nga ngenda ndebeza omwezi olw'okuba nti gwali guvuddeyo gwe gwa nyamba ngo kwabe kubo olonna akakubo kalike nnyini saka tambaala nakatya bwe natuuka ku nsalo y'oluggya n'olusuku n'ennyimirira awo ku ludda olw'omukono gwange omukazi we wali omusaali omusakaative ennyo omukono omukazi gwe mukono ogwa kono waliwo omusaali omusakaative ennyo bambega tetutamanyi okulinnya eyo mmere yange ate okutandaza enva zange kutanda kwekukka nabuuka nga lisewagaba libafutudde kumpirivuma oba nga nakabugo gye bamatudde mu musiri gwa kasooli omunnandi nenneekasuka mu mpango y'amatabi kuli ku muti nga nninga bw'olaba enkerebwe egoba eŋŋaŋa anti nga toyinza kulya yadde akeenyeenya bambegedde tewali kibatamanyi omuti aguwalampa agubukabukizi nga kinyonyi
0: nga kinyonyi
1: bambega bayita bintu bingi
0: n'obukugu
1: n'omutima gwennyini ogulaba omusajja ayinza okukolera wakati mu bantu bano abakambwe anti oba wanjawulo awo nno waggulu batugambye nti nalinnyawo katono ne ntuula ko nze nti bwe nnaawalampa eri waggulu mu buswansu bwe bananfubutula naavaayo ntya omusajja ebintu wabula abala ebintu esi byakupakuka awo nno waggulu.

0: wena sinzi ya nempulida abaya vuvu miyamuja edozi ya kawatwa wili agambi ya anti ababinga bajoga uweba lukura akurora na yendo ya bieda na walala kuwaka weki buwa mkubi ya mutochi ndabi awakati ntuwa nene kumugongo mamu yise mubi
1: hey.
0: Eh,
1: ya ine tuwala
0: oyendo ngazo kwa ito mubi ate mundu neka mebe nari nyamba lidi nga makinoda ya tefe bibayi ta intuwa jena nimbo kusikula muba antuwa balala bayo nge yukuwa nuzebi intuwa evi ya lantoko ya wanae banachano eri etala ya miansa nga bakuwa ekifana nyi baje itila tochi okola kwenye nakola nga mbabuliza boba agamba nti nakola wakubayikiriza
1: abamanyira
0: oyo okwanuza naye ekyanneewunyisa kwe kulira nti mu maloboozi agaali mu luggya okumpi nange temwali muli akaweke kyaddaaki nga ne banne bamaze okwebuuza akaweke gyali alaze nga bwe mulengera ng'afuutuka mu nnyumba ya waddanga ajja yeesika n'ettooki ye ng'emunyeenya bwe yatuuka awo awaali banne pozzi ne balaba nga yali akutta omuguwa omu ku bo n'agamba nti owange kaweke omuguwa ogutwala wa ko kaweke nti bannange bwe tugayaliira omubbi ono tuba tufudde
1: yabutegeera
0: bwe tugayaliira omubbi ono tuba tufudde bye twogedde byonna nze mmanyi nti abiwulidde mugamba taatulokome ku mbuga kale bannange nze ŋŋamba nti mugiye tutalaage wano mu lusuku ayinza okuba ng'akyewogomya omu anaasobola okumulaba ng'akubye banne wuuli kyokka tewaba akuba enduulu kubanga abantu aba bayinza okujja okutudduukirira ne bitukalira ku matama olidde omusajja pulaani gy'aleese
1: mbuulira
0: banne bonna baamukkiriza era amangu ago ne babuna emiwabo buli omu gye yalaga ng'alonda kititiriri oba mbuukuli ya muggo oba kaswanyu ng'akuyita nako ye kaweke talina kye yakwata okugyako omuguwa gwe n'ettooki anti ng'abyekutte dda ebaga yabyekutte dda omuwa butwa kikere ye yabandira awo we nali n'abama n'adda eyo ate teyalwa n'adda bwe yatuuka awo ku kikolo ky'omuti kwe nali n'ayimirira nalowooza nti kaweke yali andabye era nga ŋŋamba nti oba yali agenda kukubya banne wuuli bajje banneegabule weewaawo nalina emmundu nga n'amasasi mwegali majjuvu ate ng'eno ku mumwa gwayo eriyo akuuma akaligaana okuleekaana singa esasi likubibwa abazungu kabaita sayirensa naye maama ha nga sina mwoyo ogwinza kutta kaweke mu kaseera ako ebirowoozo nabyo biringa tulo anti tebimanya aliya nnyina ku ssaawa eyo byatandika okunzigira ebiringa amazzi nalowooza nti singa kaweke ayita banne ne bajja okunkuba nandyewaddeyo ne mbakuba amasasi naye ate ne neebuuza nti amasasi bwe ganaggwa mu mmundu ekiseera kye nnaamala nga mpangamu amaala ekimala abasajja bali okunkwata ne banyweza bo bali bameka
1: bangi gwe mawangala kawaatwa patiriisi waddanga kaweke
0: bataano
1: gwe basajja bataano ku muntu omu
0: basajja bataano nga ne mundu yange nga njekasa
1: ate mundu gwe wali omanyi mulimu ameka ye bagaba lyategabamala
0: owange olaba omusirikale omutendeke agamada basa sagai muntu tegamala
1: eh
0: munzo kwa mwali mu abiri katwari ada deze muntu deze zwata kasmangazi chitiki amuogu temusoka kubanga mwali basa sabiyo bali mu agambe bwati aondo nendoza nti obange bukomi bwenava onenzuka kapiata yangi inainde se iwata ta kankinya onenzuka yano butimbe bwangi obwali mu benji nibwe sente bwali mu benji e bank mumoyo nengamba nti ha sofa togabye olumbe ya chigaba kati omwana wangu wobulenzi abechikati bali muri yake bibiye na dala abakuza
1: gaira likiri
0: baye twakansa nabo nenyongera ko na kino nti nje wachi bwe naba denzi jeno samba zokukola kiramo
1: taramanga awe nyine
0: ese
1: obo simba akati ngo mukuru ashabirooza ako
0: ashabirooza
1: simba wakati yao
0: ese
1: kale obude butuweddeko zimukaga zetumbi atwingira nako olulala bigambo kimu bibiri sibula aye tugende twebaze yazinyuma
0: saba sajja kabaka awangale
1: nawonno banange tudingane nga tuzemu nga bakatonda abankumire mubere bulungi mweraba.

mugongo mulabe bosi lyange bweri chanti lyampora mpora mukamali yange muliro buwanta ganjule ngiri bannanga omwenge nkunywedde nengumatira naye teri kalungi kendabye mu kigambo mubisi siringa akumirira oba okujereka abanywa naye nkusaba otega obutusebu nkulojjera mubisi omwenge emperekeze ya sitaani yannamaddala oba muyita omubaka gwasooka okuweereza mubanywa ate omubaka oyo amwesiga kyotonnalaba bwakuba siyasa ku kikumi wafikka babiri yes sitaani n'agenda okutaba mba ekyenda mu omunaana nga bonna bamukuyira mirere n'alamula nga mpaawo amukuba ku mukono okuggyako ey'okwecca neyeekwatira mu lw'engabi vale.

Lidde buli bote guli ko sente bere kumala kubokuwera ku mutwe gwe gulamuzo kukyali mu malebe bwe ziraalira ensawo afazaali okabulenga bulero odyo manyisa eduniya bw'oli omulenzi ow'ennusu ate nze gwantama kwoya baganzi ku bbali era kuwoomera njolo nga waliwo gwayita mami mukadde akakuumire kafuuka kikazi ngantyo eddakiika z'okumubisa kw'ekibye ogule obonakyo nekyanukula kipepenga ddadi ensimbi n'okukumula olabye ekigambo mubisi kati nno bakutusaba ebiri okukumugulira okubunya oluvannyuma ng'aneesa okumukumula onoozimuwa mwatu kumanyi n'okuziba omwoyo gw'emmere gwerodi n'oyo yandigigwe gw'okusikambula bodi tebobaosanga ngafaanana ng'ogwalumanzera n'embugubugu n'ezimu gw'obusukuttu bw'empale eguliiko butano bwa nsobi ne bweweekoona kagere olusinzi ttuka ne bw'oba mulamu bakulangira mubisi njanjetamiro omwenge

0: gwa bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi.
1: When I am down.
0: Kyenda mu nnya katonnyeze nnya famma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.